minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo,

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-asawa. Ang mga salita ng Diyos na nagmula sa banal na kasulatan. Efeso 4:2. Kayo'y maging mapagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahalan sa isa't isa. 1 Pedro 4:8. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahalan ay pumapawi ng maraming kasalanan. 1 Korinto 13:13. Samantala, nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Manalangin po tayo. Kayo po ang lumikha ng babae at lalaki upang magmahalan. Kayo ang nagtatag ng pag-aasawa at kayo rin ang nagtataguyod nito. Salamat po sa kaloob ng pag-ibig. Sa kabila ng masalimuot na sanlibutan, kayo naman ay naglaan ng isang katuwang upang maging matatag sa mga suliraning kanilang babathin. Ama, ipagpatawad niyo po ang kanilang pagiging makasarili. Ang mataas na boses at masasakit na salita na nabibigkas tuwing nagkakaroon ng pagtatalo at pag-aaway. Alisin nawa sa kanilang kalagitnaan ang galit, pagtatampo at selos. Linisin po sila sa kanilang pagsisinungaling at pagtataksil. Kayo ang Alpha at Omega. Kayo po ang nakakakilala sa bawat isa ng lubusan. Kaya naman aming idinudulog ang mga mag-asawa sa inyo. Isang malaking hiwaga na pag-isahin mo ang dalawang taong nagmula sa magkaibang pamilya. Ibang kaugalian at kultura. Kayo po ang masigit na nakakaalam kung bakit ito ay inyong pinahintulutan. Tinuturuan niyo po silang magkaroon ng pag-ibig na tulad sa inyo. Isang pag-ibig na hindi humahanap ng kapalit. Isang pag-ibig na handang magtiis, umunawa at mapagpatawad. Kayo nawa ang maging sentro ng kanilang pagsasama. Dahil malibang kayo ang magtayo ng kanilang tahanan ay magiging walang kabuluhan. Sapagkat sila po ay mga taong puno ng kahinaan. Sila po ay madaling matukso. Sila po ay madaling manghina at mawalan ng pag-ibig. Ituro niyo po sa kanila ang tunay na pag-ibig. Ang pag-ibig na masusumpungan ng banal niyong kasulatan. Ang pag-ibig na matyaga at may magandang kalooban. Ang pag-ibig na hindi maingitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Ama, ituro niyo sa kanila ang pag-ibig na hindi nagtataglay ng magaspang na pag-uugali. Ang pag-ibig na hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ang pag-ibig na di nagagalak sa paggawa ng masama sa halip ay sa katotohanan. Ang pag-ibig na matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtatyaga hanggang wakas. Ang kanilang tahanan nawa ang maging larawan ng isang maliit na paraiso dito sa lupa. Ama, iiwas niyo po sila sa mga tukso na sisira sa kanilang pagsasama. Ipaalala niyo po palagi ang tipang kanilang sinumpaan sa panahon ng kanilang kasal. Tulungan niyo po sila na maging matalik na magkaibigan. Maibahagi nila ang kanilang mga kahinaan sa isa't isa at magdalanginan para sa isa't isa. Nagpapaabot po kami ng espesyal na panalangin para sa mga mag-asawang nabubulid sa pangangalunya at naghiwalay. Kayo po ang dakilang karpintero at anumang bagay na nasira ay kaya niyong maitayong muli. Sagipin niyo ang kanilang pamilya. Papanumbalikin ang kanilang pag-iibigan. Papanumbalikin ang kanilang tiwala. Hilumin ang mga sugat na dulot ng puot, masasakit na salita, pagsisinungaling, pagtataksil, at anumang mga naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Amin pong ipinagsusumamo ang biyaya ng pagliligtas sa kanilang mag-asawa. Ang pagpapatawad dawa ang mamayani sa puso ng mag-asawang ito ngayon at magpakailanman. Tulungan niyo po sila na magkaroon ng isang pag-iisip at magkaroon ng isang desisyon. maiwasan nawa nila ang pagtatalo at di pagkakasundo. Ipaalala niyo nawa sa asawang babae na siya ay magpasakop at igalang ang kanyang asawang lalaki tulad ng pagpapasakop sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang itinalaga niyo ama bilang ulo ng kanyang asawa, tulad rin naman ni Kristo na siya ang ulo ng iglesia. Maalis nawa sa kanila ang paghahari-harian at pagmamataas sa sarili. Gayun din naman, ipaalala niyo rin po sa asawang lalaki na mahalin at ingatan ang kanyang asawang babae tulad ng pagmamahal at pag-aalaga niyo sa iglesia. Kayo nawa ang maluwalhati ng mag-asawang nagtataglay ng tunay na pag-ibig. Maisakatuparan nawa nila ang inyong kalooban sa pagtatatag ng pamilya. Salamat po sa biyaya ng pagkakasundo. Salamat po sa pagpapadama ng tunay na pag-ibig tulad sa inyo. Salamat po sa pagpapatibay ng pagsasama ng mga mag-asawa. Salamat po sa inyong pagdinig ng aming mga dalangin. Hindi dahil kami karapat-dapat, kundi dahil sa dugo ng aming mahal na tagapagligtas, na si Jesus. Amen.
1: XFM. XFM.
0: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran

0: Music feels just so good when you're tuned in to your favorite station. This is Gospel Hour on X FM.
1: X FM.
2: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin

0: Amin kayong papurihan. Kayo ang aming ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag. At siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-FM.
2: X-FM.
1: The music of salvation.
3: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

0: matanda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
1: Good evening sa tananaton nga mga kabinan. Welcome, welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta, kumusta kamo sa sinigid nga kagabion, mga kauturan? Oh, I hope nga yara kamo sa maayogid nga sitwasyon. Malipayon nga tagipusoon kag pangunauna sa sinigid nga gabi. Antes kita magapadayon sa aton nga pagtuon sang pulong sa Ginoo sa sining gabi, magabati tadanay sa isa ka presa ng ambanon nga igahatag ni Sister Drisa Mia Soliano.

Salamat sa bahanon nga aton nabatian makaturan. I see you, Lord. No, so amo na makabinan ang luyag sa Ginoo nga aton pangitaon siya. No, makabinan samtang nga makita pa siya makabinan kay ti subong, no? Pwede pa gid kita makapalapit sa Ginoo, makaalagad sa Ginoo, makauturan sa sinigid nga mga panag-on. Di ba't sa ganun nga aton siya makita, makabihan ka din aton siya makita. Pero ang gusto sa Ginoo nga aton pangitaon ang iya nga pagkamatarong mga kauturan. Salamat, Sister Drisa Mia, sa matahong nga ambahanon nga imo ginhalad sa Ginoo. Magapangamoy tanay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara ka sa kitasan sa mga langit. Nagapasalamat kami sa imo sa sinigid ng gabi nga imo kami giluwas sa among tagsa ka mga buluhaton sa sining adlaw ni mong inugpahuway. Salamat sa imo protection, salamat sa imo kaayo nga imo ginhatag sa amon. Bisan pa sa malain nga panahon, ikaw wala siya po nagauntat sa pagtipig sa imo mga katawhan. Bisan pang iban nga mga lugar, nagaantos kang iban madamo sang mga kabuhi nga nadula tungod sa sini nga mga kalalatan o kon mga timalos nga imo gintugot sa sini nga kalibutan. Gani sige pong kami nagapasalamat sa imo nga ikaw nagapadayon sa paghigugma sa amon sa sini nga gabi. Kami naman magatuon sa imo mga pulong, ikaw maghatag sa amon sing kaalam nga langit nun, balaan nga Espiritu sa paghangop sa imo mga pulong. Patawara kami sa amon mga sala sa buhat pulong agunahuna. Ikaw man magabless sa imo makanakan karon nagapamati sila mga radio, subong man nagalive through Facebook. Ikaw magaguide sa kong mabibig sa pagpumulong na uyon sa imo kabubuton. Sa ngalan ni Jesus ng personal na manluluwas. Amen. Okay, saliwat. Good evening sa tanan naton nga makabiyanan. Kag-welcome, welcome sa aton nga palatuntunan, tinig ng Reformasyon, mga kaabyanan. Kumusta ang tanan naton nga mga kaabyanan diri sa Iloilo? O makauturan diri sa syudad mismo, no, sa Iloilo City. Kag subong man, no, sa bilog nga Panay Island. No, mahinggab sa inyo. Kumusta diri sa inyo? Wala na da bagyo. No, mga kauturan, ato nakita subong ang panahon, medyo mayo-ayo nagawa. Pero yara gya po nagapalibot ang galo mga kauturan sa sininga kagabhion. Kag masubo, no, sa iba naton nga mga kaabyanan diri mismo sa Pilipinas, no, makita naton baw grabe ang baha sa ila, no, kag may mga news nga nagalaanod nga mga balay, mga salakyan, subong man no mga tao makauturan amo nang makasulubo mga kauturan, no, kag wala naton inagin inspektar nga matabo sa kabuhi sa tao mga kauturan, no, sino man abi na namian sina, no, mga kaabyanan. Pero ti ini makauturan nga mga ginpakita sa Ginoo subong sa aton, isa ini ka mga tilimadon o kun mga sign nga sa diin kita mag-aman sa aton gin nga kabuhi. No, mag-andam. No, but nyo ka mag-andam, but si ganon, dili andam sa ginatawag nga material nga mga butang. Kundi amo ang espiritual nga mga butang. Okay? Kumusta ang tanan naton nga mga uturan nga mga Sabbath keeper? No, sa sining adlaw nga inugpahuway, siguro ang iba naton mga uturan wala nakasimba tungod kay kagina daw kalain sa timpo. No, mga uturan, pero naintindihan nina sa Ginoo, no, kung malain manggit kag wala kita sakyan ti natural, no, makabinan diya ka sa aton balay. So padayon kita nga nagapangamuyo, nagabasa sang mga pulong sang Dios, no, kag pakabalaan no ng adlaw ngayon og pahuway. Okay, so sa iban nga hiluway kag okay lang gid makasimba, praise the Lord, no, mga kauturan. Okay, so sa sining gabi, yari kita sa pagpanamyaw danay sa aton mga kauturan, no, nga nagapamati sila mga radyo kag sining gabi, live nyo gyapon makita nang inyo kubos nga alagad diri mismo sa XFM
Iloilo City, makutulan 100.7 mga kaabyanan. Okay? Kagdi ka mo magkalipad sa pag-like and share, follow no sa aton yung page diri no sa XFM Iloilo. No, search nyo lang dira makaturan. Pwede na dahil ka mo dira makalantaw, no? Makapamati sa inyo nga mga CP mga kauturan. Kag i-follow nyo, roon updated ka mo, no? Sa tanan nga mga balita, especially subong no mga kaabyanan. Okay, no, sa sininga gabi, aton pagkatamyao ng aton makauturan dira sa Panuran, no? Barangay Panuran, Lambunaw. Sila ni Sister Banjel Bilyena, no? May gabi, Sister Banjel, kumusta? Wow, no, hidlaw na gid ako sa imo, wala na kita na dugay na kita nga wala man nga kita nay, no, pila na ka daw bulan na, no, way kita na kita nay. So, kumusta ikaw, dira, no, I hope nga yara ka sa maayo nga panglawas, maayo nga tagipusoon, tisimple ko tagipusoon, masulubo, tisubo man ang kwan eh, no, ang aton niyang guya, ang aton niyang panglawas. Pero kung malipayon ang aton tagipusoon, ati tanan ina, malipayon mga kaabyanan. Sige, kumusta Sir Banji, kupot sa imong panimalay dira, no, mayang gabi, kagmailang pagpamati nyo dira. Sige lang, no, kaluyan, makalagaw na gid ako dira sa inyo. No, di lang ako magsaad ko sa no, basta kay makalagaw ako dira sa imo. Sige, kagsubong man dira sa kay Brother Panoy, Bilyadolid family, no, maayong gabi dira sa inyo, Sister Jingjing, kag sa imo dira duha ka mga kabataan. Katuta dira sa kabatuan, no, atong ginatamyaw gyapon dira Sister Pinky sa Davao, no, kumusta Sir Pinky, may lang pagpamati dira, kabalo ko kapamati dira subong. Kag si Brother Rick sa Davao, no, pasensya gina, wala ay kita kalaka tungod sa malain nga chimpo. At the same time, no, ang aton niya nga salakyan, no, wala naton pa na kondisyon. So, pasensya, no, Brother Rex. Dasun, no, kaluyan. Punsa bulig sa Ginoo, makalakat naman kita sa aton niya nga kalantuan pagi sa pag-missionaryo sa mga katauhan nga wala pa nakabati sa kamatuuran. Okay? Kagsubong man kay Sister Kaneng Sumiho Isma, may gabi gyapon sa imo, dira sa kabatuan, no? Kag Sister Magdalena Rabago, no? May gabi, kag sa utod ni Sister Kaneng, si Sister, nalipat ako sa ngalan, no? Marilo, no? Saragusa, no? May gabi dira, Saragusa family. Okay? No? Mailang pagpamati ninyo dira. Kag dira sa Dumangas, no, atong ginatamyaw si Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido, kag si Sister si Sister Julina, no, Asunio, may gabi dira sa inyo, no, kag sa tanan nga mga Olbido family, no, may gabi kag Sister Faith, no, good evening dira sa imo dire sa Haro, may lang ang pagpamati man. Kag subong man dire sa Uton, no, may gabi dira kay Brother Emil Burakit, Sister Jennifer, subong man kay Pastor Estera, kag subong man kay Doc Crispin Hico, no, may gabi dira sa Barangay Trapit si Uton, no, may lang ang pagpamati niyo dira, Brother Joseph Estrera, no, kag sa iba naton nga mga kaabyanan ng Kasansida family. Okay? Kag dito sa Dumangas, no, atong ginatamyaw gyapon si Brother Paul Dumagit, Sister Miran Dumagit, kag Sister Maribel, no, Pirocho, ano na ipleido niya subong, no, nalipatan ko man, may gabi kag mailang nga pagpamati ninyo dira. Okay, kag kay Brother John Sumugat, no, may gabi dira sa housing, kumusta Brother John? Padayon lang sa pag-alagad sa Ginoo. Ano, no problem. No, kay ang tanan, mga plano na sa Ginoo sa aton, stepping stone, agod nga sa din malabot din aton ang nagkaigo nga kamatuuran, no, kag ang pagka balaan ni Kristo makauturan. Ti may mga pamaagi ang Ginoo sina, no, sa aton kabuhi. Okay? So sa aton pa iban nga makauturan diri sa Tabuk Suba, no, Haro, Iloilo, ilan ni Brother o kung kay Doktor Erwin Lapos, no, Lapos family, no, may gabi dira sa inyo, no, put sa imo mga kabataan, mailang ang pagpamati, kagsubong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening Sister Marilo, dire sa Tabuk Suba, no, Haro. Okay, kay Sister Lorena, no, Lorena Biato Magahin, may gabi dira, Brother John, mailang ang pagpamati ni man ninyo dira, no, sa sinigid nga
kagabhion. Sige, so sa sini gabi, magatuon kita makauturan sa pulong sang Dios, no, mga kaabyanan. Kag may ari pidirigali na kasulod ng iba naton nga mga kauturan, no, kay Sister Kim Juanisa. Good evening, Pastor. No, happy new week. Oh, God is good all the time. Sige, so thank you, Sister Kim. Kag subong man sa akong pinalanggang asawa, Elsa Soliano. Good evening to all listeners. Kag si Mark John Pernia. No, Brother Mark, kumusta ka da? No, sa Masbate? Wala bagyo dira, Brother Mark. Linya diri, good evening. Happy new week. I'm watching from Masbate. Oh, sige. Wala bagyo dira, Brother Mark, sa inyo. Kumusta si father kag mother mo da? No, kag sa aton makauturan, regards lang sa ila dira, no? Kag si Virginette Datuon, no, good evening, watching from Claveria, Misamis Oriental, no? So salamat, no, Sister Virginette, kumusta ka mo dira? Wala dira bagyo sa Claveria. Diri daw hindi magitama. Okay? So I hope nga ara kamo sa maayong sitwasyon dira, no, regards na lang dira sa aton nga ginikanan kag sa imo mga uto dira. Sige. So thank you, no, sa tanan nga man naga-live, no, like and share lang, no, follow aron nga magdamo kita sa sini nga kagabhion, mga kauturan. Now, ton oras dili gid mag mapunggan gapadayon tiyog, mga kauturan. Magatuon kita sa pipila ka mga bersikulo dire sa Biblia, mga kauturan. Manungod sa kabuhi sa isa ka tawgo naton nga tinawag o kon munog pangabudlay sa Ginoo, makauturan. No, that time, no, sang panahon pa sa mga aton nga mga patriarko o kon patriarka, no, mga kaabyanan. Ang kabuhi ni Jonas, no, mga kauturan. Okay? So aton ini tunan, no, ang kabuhi ni Jonas. So ang title sini, si Jonas nagpalagyogikan sa Ginoo. No, butsing ganon, makauturan, gintawag na siya sa Ginoo, o kung munog pangabudlay na siya sa Ginoo, pero nagpalagyo siya, mga kauturan. Ano ayhan nga ang nagpalagyo siya, mga kauturan? Okay? Tunanta ini, mga kauturan. Kag ini nga history, may damo kita nga makuha nga leksyon, mga kauturan. Kag pwede nga mangin ma-applicar, no, sa aton yang tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, no, samtang kita nagapamati sa sini nga mga pagtulunan, makuturan sa sini nga gabi. Now, tunan naton ang Jonas chapter 1 verse 2. No? Siling diri, makuturan, amon siya ang sugo sa Ginoo kay Jonas bilang tawag naton misyonaryo. O kung sa atong kadlawan karon, pwede siya tawagon nga church elder o kon deacons or deaconesses o kon tawagon naton niya nga liman o worker either ginatawag nga pastor, mga kauturan. Okay? So pwede na to siya hinganlan ang mga amuna, mga kauturan, sa atong kadlawan. Isang una, si Jonas o kon si si Jonas, makauturan, tinawag ini sa Ginoo as a messenger. So siling sa Ginoo, magadto ka gilayon sa Ninibe. Amuning hambal sa Ginoo. Oh, ang dako nga syudad, kag paandami ang mga tao dito tungod nakaabot na sa akon ang ila kalautan. Amuning siling sa Ginoo kay Jonas, kadto ka sa Ninibe, no? Kagpandami ang mga tao. No, ang Ninibe abi sa una, makuturo, amo na yung ngalan, pero sa atong kadlawan karon, kung wala ako nagsala, amo ni siyang Assyria, mga kauturan, sa atong kadlawan karon. Oo. So amo nang dako nga syudad sang una, no, mga kauturan. Siling sa Ginoo, kagpandami ang mga tao dito o kun ang hari, no? Ang hari o kun ang mga sinakpan dito o kung nagapuyo dito. Kaya nga, nakita sa Ginoo nga nakalabot na ang ila kalautan, mga kauturan, dito sa langit. Sa rason nga gisugo ini si Jonas nga paandaman, kung sa aton panidiri karon, walihan, no? Tudluan, no? Paandaman, warningan,
no? Nga untaton ang paghimo sang malaot nga mga binuhatan. No, sa ako na nasiling gagina, may mga leksyon kita makuha. Every verse mga kauturan, may makuha kita nga mga leksyon. Okay. Now, anong natabo makauturan sang diandagin sugo si Hunas sa Ginoo makauturan? Siling diri sa verse 3. Pero naglakat gilayon si Hunas agud magpalagyo sa Ginoo sa Tarsis. Okay? Diin ni kadto si Hunas makauturan, instead nga mukadto siya sa Ninibe, mga kaabyanan, diin pakadto si Hunas patarsis siya mga kaabyanan. Dali nga istorya, wala nagtuman si Hunas sa instruction sa Ginoo sa iya. Ang pamangkot, mga kauturan, nga aayhan nga si Hunas wala managkadto sa Ninibe. Nga amo man to ang gintudlo sa Ginoo sa iya para muhatag og pagtudlo, warning, no? Nga hindi na magpadayon sa paghimo sing kalautan. Gali mga kabinan, suno sa spirit of prophecy, gali. Wala nagkadto dito si Jonas kay nakita niya kag nabatian niya mismo nga ina nga mga tao o kon ina nga lugar tama na gid kalaot. Tama ka mga isog ang mga tao dira mga kabinan. Kag wala na nagakahadlok si Ginoo. Sa rason nga si Jonas siya pangununa nga magkadto pa ko dira nga katig-an na sina nga mga tao. No mga kabinan. Kung sa aton padiri kadlawan karon, once nga isa ka tao imo na naibaluan nga malaot na siya, daw hindi ka na namian sina nga magsige pahal, sigilay gay sa iya o kun maghambal siya, kun magtudlo sa iya nga aman. Ako na imo ang balon kung kaisa bala makuturan sa atong kadlawan karon. Ikaw nga naghambal, ikaw nga magtudlo, ikaw palain. Di ba mga kaabyanan, inyo na na experiencehan nga mga panghitabo mga kauturan. Kumbaga si Hunas naglikaw siya sa iya nga pangununa, instead nga paninibis siya, nagkato siya Tarsis, tungod kay nakita niya nga ina nga mga tao, dili na malumpayan niya. Malaot na gid-ina mga kauturan. Okay? Now, wala si Hunas nagtuman sa ginsugo sa iya sa Ginoo. Take note mga kauturan, sa isaling ko gina nga may mga leksyon kita. Ang ginpahinungdan sini mga kauturan ini nga istorya, sa akong gin-mention ginang amangalan, pwede siya ma-applicar sa mga church elder, deacons and deaconesses, mga layman, mga workers, either mga pastors. Huh? Bisan mga pare, pwede. No, mga kaabyanan. Kung kaisa kita, no, nga mga sulugoon sa Ginoo, daw may batasan man kita nga Hunas. Mga kauturan? Oo. Nga aman. Oh, kung kaisa gusto ni mo nga ihambal ang kamaturan pero di ka na maghambal, mulikaw ka. No? Kaya di ka gusto nga masandad si sister, si brother amuna, di ba? O kung ano pagid, nakita ni mo yun nga tao nga kaisog, di ka gusto nga maghambal sina kay basi kung ikaw pa ang pahimungtan sina. Di ba mga kauturan? Galikaw kita sina mga bagay. Pero ang punto galit diri mga kauturan, kay subong, hindi naman natin nabatian ng Ginoo. Kundi paagi sa Holy Spirit, siya amo ang maga hutik sa imuya nga pangunona o kung mag-guide sa imuya nga tagipusoon. Nga amo nang dapat ni mo buhaton. Kung kaisa makauturan, dili mahimo sa mga sulugoon sa Ginoo, ina nga mga bagay sa pagsaway, sa pagsabdong, no, mga kauturan, tungod kisa nahadlok mga kaabyanan. Okay? Kag si Hunas, lain bagito iya, kaya daw gusto niya sa ulihi nga daw, ang Ginoo mo, laglag na lang sa ila. So, amo pa ginang lain, mga kauturo. Now, padayon ta sa pagbasa. Versikulo 4. Sang naga panakayo na sila? No? Nagpadala ang Ginoo sang mabaskog nga hangin sa dagat.

Take note, Mang Kauturan, sini nga gabi. Sa ato na nakita kag na-experiensyahan, damo mga bagyo sa aton kabuhi. Balatian, kapigaduhon, mga dili maayo nga nakita sa aton kinaiyahan. Grabe, kagamos kalibutan, ara na mga kauturan. Oo. Nga ang nagkalatabo ini mga kauturan sa aton karon kaadlawan. Mga kauturan, it because sa mga tao karon nga nangin kaangay kay hunas. Nga instead nga mutuman sa mga sugo sa Ginoo, ang mga tao karon naging malinapason sa sugo sa Ginoo. Sa rason mga kauturan, ini nga mga nagkalatabo karon, isa ini nga mga balantayan. Nga aman, kay ang tao karon instead nga magkahadlok sa Ginoo, instead nga magsimba sa Ginoo, wala na nagakilala sa Ginoo. Kung nagasimba man mga kaabyanan, pero ang pagsimba dili man makapahamuot sa Ginoo. Okay lang sa wala pagid nakahibalo. Pero sa dira nga ikaw nakahibalo sa matuod nga mga instruction sa Ginoo, pero wala ka nagtuman sina kaangay ka kay hunas. Mga kauturan, may mga dagko nga mga bagyo mag-abot sa aton kabuhi. Sa aton na nasiling, no? Linog, grabe. Wala ta nag-expectar nga amo nang matabo. Ha? Imagine mga kauturan natabo sa na Valenzuela, no? Madatugan ka sa mga simento, mga salsalon. Imagine mga kauturan, wala ni mo expect sa isa lang ka mga pila lang ka mga segundo, minuto. Wala ka na sa kalibutan. Tungod ina mga kauturan, nga kung kaisa ginatawag nga kita sa Ginoo, wala pa kita nag-respond mga kaabyanan. Okay? Mailang si Hunas, sa dira nga iyan na batyagan nga siya amo ang kabangdanan nga nagbagyo, si Hunas mismo nagpaubos sa iya kagulingon. Kag siya nag angkongid, nagsiling, hakwata ako ninyo, kag ihulog sa dagat, kay siya amo ang kabangdanan. Now, padayon basa. Kag dayon, no, magakalma ang dagat, kag hindi na ini, no, makapirhisyo sa inyo. Amo nang bal ni Hunas? Meaning, nabalaan niya gid mismo, na siya amo ang nakahatag malas. Siya amo ang rason nga may bagyo, mga kauturan nga, instead wala bagyo. Kag anong natabo? Kay naibaluan ko nga ako ang kabangdanan kon nga nag-abot ining mabaskog nga bagyo sa inyo. Si Hunas mismo, mga kauturan, amo ang naghatag sa ginatawag nga kamalasan. Ang nakanami kay Hunas, mga kauturan, kay siya nagpaubos sa iya kagalingon. Anong natabo, mga kauturan? Versikulo 15. Gani ginhakwat nila si Hunas, kag ginhulog sa dagat, kag nagkalma ang mabaskog nga balod. Imagine mga kauturan, nabalaan ni Hunas nga siyang kabangdanan, para lang maluwas ang mga tao, siya nagpaubos sa kagalingon, kag ginhulog sa dagat mga kauturan. Versikulo 16, tungod sini nga hitabo. Dako gid ang pagtahod sang mga tao sa Ginoo. Gani naghalad sila sa iya kag nagpromesa nga magpadayon sila sa pagsimba kag paghalad sa iya. Mga kauturan kong kaisa, sa aton kaadlawan, sa aton aton kaugalingon subong, kung kaisa dili naton ma-accept ang nagkalatabo sa aton nga kabuhi, mga kauturan. Oo, kung kaisa amo na, no? Di lang galing kung kaisa eh, no? Daw sige-sige, daw din natin matabo. Kung may mga pagtilaw nga nag-abot sa tukabuhi, no, daw madulaan na kita sa himpaglaom. Magluya na sa pag-alagad sa Ginoo. No? Kundi, di lang luya, kundi makumpirmiso pa ang prinsipyo sa Ginoo. Kaya man, may mga pagtilaw nga nag-abot sa tukabuhi. Mga kauto,

0: kalibutan aton tan-aon siunas. Bisan siunas grabe nga pagtilaw. Siya nagpahulog sa dagat. Kay nakabalo siya nga amo, siya amo ang kabangdanan mga kauturan. Pero gali may mga pamaagi man gali ang Ginoo. Oo. Nga sa versikulo 16 anong natabo? Sa dira nga siunas ginhulog na mga kabyanan, matuod. No? Masakit sa kay Hunas, pero anong natabo mga kauturan? Kaya ito galing mga tao nga upod ni Hunas dito mga pasahero dito mga kauturan, wala man to kakilala sa Ginoo, mga kaabyanan. Wala nakakilala sa Ginoo, pero sa dira nga si Hunas, gintambog na dito sa tunga sang lawod mga kaabyanan. No? Ang mga tao mga kauturan, dito pa sila nakakilala nga may Ginoo gali gid nga tinuod o kung Ginoo nga manluluwas mga kaabyanan. Oo. Nga aman. Kay pag sila ni Hunas, ihulog ninyo ako, kay ako among rason nga naga malain ang panahon. Okay? So, ginulog, pagkatapos natuman ang gihambal ni Hunas, naglinong ang dagat mga kaabyanan. Dito ang mga tao nakakilala sa Ginoo ni Hunas mga kaabyanan. Oo. Kaya sunod din sa itong ginbasa, ang mga tao, sunod din na, nagsiling sila, naghalad, meaning, nagsimba, kag nagsaad, nga sila magapadayon sa pagsimba o kung pag-alagad sa Ginoo, mga kauturan. Mga kaabyanan, mga pinalangga ko, mga kauturan, sininga gabi. Kung may ara mga pagtilaw, nga imo na sugata subong, okay? Labi na gid sa natabo subong nga bagyo. Wala ta kabalo kung sinuman ina, pero nagapamati sa sininga gabi. Ina, isa ka mga plano sa Ginoo sa aton kabuhi. Nga dapat kita magtangla sa Ginoo. Kag maga promesa o kung maga pakigsaad, no? Maga pakigsaad sa Ginoo. Kag maga promise o kung maga promise sa Ginoo nga kita magaalagad sa iya. Ha? Magatuman sang iya mga palatukuran ukon sa iya mga kasuguan mga kaabyanan. Kay ang Ginoo may mga pamaagi sa imo kabuhi. Meaning kung nag-abot sa imo mga pagtilaw, mga problema, may mga plano ang Ginoo sina sa imo. Binagbinaga, ha? Pamalandungi ang imo sitwasyon, ang imo kagwalingon kung ikaw bala ara sa tiilan sa Ginoo o kung nagapalayo ka sa tiilan sa Ginoo. Kung ikaw nagabatyag nga nagapalayo ka sa Ginoo, sa sininga mga panag-on makuturan, palapit sa Ginoo. Ano lang ako mabilin sa sininga gabi sa inyo mga kauturan. Siling sa balaan ng kasulatan, higugmaa ang akon mga kasuguan. Okay? If you love me, keep my commandment. Na mga kauturan, subong nga nga amuna ni ka peligroso ang kalibutan tungod kay ang mga tao subong laban wala na nagakahadlok sa kasuguan sang Dios. Gani mga kaabyanan, ang aton obligasyon karon amo ang pagtuman sa sugo sang Dios. Suno sa Manugwali 12 versikulo 13. Basahan niyo sa inyo Biblia. Ang aton obligasyon karon amo ang pagtuman sa sugo sang Dios. Okay? Nga aman kay ang Ginoo malapit na nga magabalik mga kauturan. Gani makuturan sininga gabi. Buwas aton ini padayonon sa pagtuon ang kabuhi ni Jonas o kun ni Hunas mga kauturan. Okay? Gani indi magkabalaka, indi magkulba tuod sa tanan nga mga kanakan sa Ginoo. Matabo gid ang matabo mga kauturan. Indi pa ni amo. Grabe pa nga mga trahedya ang aton masugata sining kalibutan. Ang nakanami lang mga kauturan kay ang Ginoo magaproteksyon sa iya mga katawhan. Kung itugot man gid sa Ginoo, pero at least nagahimo kita sing maayo sa atubangan sa aton nga Ginoo mga kauturan. Meaning nagahimo maayo, nagasunod sa ang iya nga mga kasuguan mga kauturan. Ini ta pagkalipatan, simba kita mga kauturan, labi na gid sa iya adlaw nga ginatudlo nga among adlaw nga ikapito nga mo ang adlaw nga Sabado. O inatauras makauturan, gani pasalamatan tagid ang Ginoo nga nakapamati kita sang tipila ka mga bersikulo sang pulong sang Dios. Kag subong man aton pasalamatan ang aton pinilangga nga CEO Dr. Emilito Oy, subong man aton nga station manager Sir Jose Albanyes, kag ang aton nga radio technician sa sining gabi Sir Janry Bertis, mga kauturan. Magapangamoy din ay kita, mga kaabyanan. Langit na naman nga amay nga yara kasi kita saan sa mga langit. Salamat gid sa imo mga pulong. Sa kabuhi sa imo mga inanak sa itong mga panagon. Kag ini nagapa hanungdom sa amon subong. Kaya dapat kami mangin obedience sa imo mga instruction. Agod nga sa diin, ikaw ang amon mapalipay. Kagani Ginoo sining gabi. Kami naman nagatugyan sa tagsa ka mga kagalingon. Wala kami kahibalo kung ano ang magalatabo sa amon sa tagsa ka mga kabuhi. Kani kami nagahatag sa mga kagalingon dira sa imo. Nga imo kami buligan nga ang tanan nga mga instruction nga imo ginhatag sa amon. Amon ma-aplikar pagi sa imo bugay nga ginhatag dito sa Kalbaryo sa cross. Kaya kahibalo kami nga kung sa among kagalingon wala gid kami sarang mahimo. Gani kami nagatugyan sa muntag sa kabuhi dira sa imo. Labi na gid sa imong makanakan karon nga nagpamati sa ilang mga radio, subong man naga-live through Facebook. Ikaw gid magabless sa ila ang nakulangan sang pinansyal, spiritual ikaw magahimuno sa ila. Subong man ang nagabalatian physical, ikaw man magaayo sa ila. Kag buligi man ang imo makanakan karon ngayara sa dili maayo nga sitwasyon sang ilang panglawas sa ila sitwasyon tungod sa bagyo nga natabo subong. Gabay Ginoo nga ikaw man maghatag sa ila sing padayon nga protection kag subong man himun animo ang ilang mga gikinalan espiritual kag subong man pinansyal. Kag amon magdala sa pagpangamuyo ang amon nga CEO Dr. Emilito Oy nga among gigamit nimo para sa pagbantala sa maayong balita. Gabay ang protection maayong panglawas sa gihapon ilang angkon upod siya pinilanggang apanimalay. Subong man sa amon nga station manager Sir Jose Albanyes upod siya panimalay ang protection sa gihapon ilang angkon maayong panglawas ang tanan nga mga staff sa XFM sa gihapon ikaw man maghatag sa ila sang protection kag kaalam nga langit nun. Sining gabi samtang kami magkapanulay sa mga katulogon amon maangkon ang imo protection pagi sa mubalan mo tunda makabugdaw kami sa kagahon nga wala sing kasablagan nga malipayon. Salamat sa pagsabat nimo sa mong pagpangamuyo sa ngalan ni Kristo nga ang personal nga manluluwas. Amen. Ang inyo kubos nga alagad Brother Hedrin Soliano katrupa nyo XFM. Bye bye, see you tomorrow. God bless sa inyo tanan.
1: XFM
2: mga katropa, exciting dito.

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Mas nagani gayon ng kusang ordaryo nga kape. Gato kang pagkadervyoso ko. Ipatila ko sang akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko. Wala akong kapalpitate. Kalmado git. Pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix. Langit ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na. May Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ah, dali na.
1: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
7: Talagang maaasahan.
1: Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Pa-diet na kubuwas ah.
1: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bakterya at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila ko nga agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplikado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Juliet, lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
12: College na ko!
8: XFM.
13: Katropa mo!
12: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linga ka sa inubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdi.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
9: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Kung mamati ka sa XFM,
15: sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kun mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Katropa mo!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Ako po.

0: si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Chronic pain,
3: ang sakit.
1: Mag-assisted pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-assisted pain, kangkarang pain, fast and safe. Assisted pain,
2: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Assisted pain,
4: mabibili sa mga butika.
5: Diet na kubuwas ah.
6: XFM. Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santong Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Southern kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Southern kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may tagline na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridio, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Premium D3, Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Ako
6: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Jenny Lynn, isa akong banker. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Sister Pain.
7: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead. Nakabatsyag ko sa isa ka si Mang nakakabudlay sa pagpinto. Sobrang itki sa klero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
4: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Makalage na ko!
4: XFM.
9: Katropa mo!
8: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: way to heaven.
1: Ako si Rose, ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon plus gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon gold, coffee mix.
4: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila o sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na.
6: Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Nanlabo ang paningin ko right after mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
7: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
9: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
13: Aray ko!
14: XFM. Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabudayan din ko sang una kay Dopermi lang maluya ako lawas. Dopermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko kanami kidbala kay Batyag ugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon ubra. Tiluwin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gitbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako nga pala si Herwina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
9: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking call center agent. Burmy, gina ko nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibagay niya epekto sa akong sang Sister Pain. Manasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Madiet na ko buwas ah.
1: XFM.
10: Patropa mo.
11: Exciting.
12: Mga katropa, exciting.

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa Vision X Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. Vision X Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
2: XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan
6: at masakit sa pakiramdam?
5: Kabagyan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one.
6: Sa presyong
5: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
7: anak. Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawadlaw ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Makalage na ko.
7: XFM.
12: Katropa mo.
11: Exciting.
13: Mga katropa, exciting.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan, dumalaki yung mga humparikos din. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Black Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Rodel ang takuli. Amo kapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Santon Gold Coffee Mix na.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Delip.

0: Travel Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang

0: Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: 7 Plus Herbal Soap.
2: Yan ni si Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
5: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: kasi ng ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Saan Tone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pakapahubin pasang na world.
1: Saan Tone Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Saan Tone Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya, dito na tayo sa Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Saan Tone Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ng pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, katara, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Mapibili sa mga butika.

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para diri-diritso ang training.
4: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga buti ka.
2: XFM.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangkuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Santone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Santone Gold Coffee Mix na.
1: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and the glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
3: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige aslog sa nga konsyon, isa gapala no kap ako sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay gina nga akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santone Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butik.

0: Apoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan?
2: At masakit sa pakiramdam?
1: Kabag yan!
2: Mag-Santhan Plus Herbal Oil.
1: Isang pahid lang,
2: tanggal agad ang kabag.
1: Santhan Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong
1: magaan.
2: Santhan Plus Herbal Oil.
3: Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santhan Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
3: ina. Santhan Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Sister Pain.
6: Si Dari, sa kaservice ko, may harap ko sa chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro ako sa inyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
7: XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga kumparikos bins. Tapos pag napagod, yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugaran ko, pinasolgan nga ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Santon Class Gold.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: XFM.

0: Premium D3 ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
3: Senthan Plus Herbal Soap.
4: Yan ang gilaw na, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Senthan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
3: Senthan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Senthan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
5: Ako nga Lisa Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama. Nadula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
6: Eggs.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix. With steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow! Gwapa ni Guru ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, oh, gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, gali. Diriyo.
1: Ay, dali na.
2: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Samsung Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Samsung Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Samsung Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
4: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit gidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: XFM.

0: importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape, amo ang Santone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor, kag ang nagustuhan kong idea sa Santone Gold Coffee Mix, bangod sa may collagen, kag glutathione. Sobrang ito nakatipid, bangod nga hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen, kag glutathione.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Uy! Boy! Gising!
4: Ano ka ba?
2: Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM. When I first saw you,

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man inisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di intagali mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diri yun.
6: Ah, dali na.

0: sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Boy na isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sanfon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
3: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibigay sa mga butika.
4: XFM.

0: ni Liga President Amalia Victoria F. Diboque. Presentation of delegates sa inspirational message sa nga pagahimuon makabanan ni pagadeliver ni Governor Arturo Defensor Jr. Intermission number Grupo del Oeste Dancers. Ceremonial distribution of checks bawat barangay makinabang program batch 1. First to second district. Ang una sining mga baton makabanan sa cheque nga 200,000 pesos. Hindi ba lang itawag makabanan nga bawat barangay makinabang program? Amo ni bala ang 200,000 ang 100,000 para ni siya sa ibakal sa mga gramiton sa barangay samtang ang 100,000 para ini sa lima ka mga graduating college student, deserving graduating student. Ang batch 1, first and second district. Magatag makabanan sa iya sining mensahe si Honorable Maria Katrina Jessica D. ang National Liga President kag si Mayor Francis Zamora. Ceremonial distribution of checks barangay makinabang program batch 2 ang 3rd and 4th and 5th district. Magahatag man sa ilang mensahe ang mga masunod mga congressman. Congresswoman Janet Garin sa 1st district, Congresswoman Kathy Joyce Gorisita sa 2nd district, Congressman Lawrence Defensor 3rd district, Congressman Ferdinand Biron sa 4th district, Congresswoman Binky April Topaz sa 5th district, Congressman James Jojo Ang sa Oswag Ilonggo Party List Representative, Vice Governor Natalie Ann Diboque kag DILG Provincial Director Dino Ponsaran Mangkabianan. Alas 2 si Tumtumalao na launch kag alauna Tumtumalas 2 may ara makabanan nga live comedy performance kag bida ka sa Liga Live Showdown. Alas 2 Tumtumalas 2 alas 2.20 raffle draw for minor prizes. Alas 2.20 Tumtumalas 3.20 live performance of River Maya. Alas 3.20 to alas 3.30 awarding of prizes bida ka sa Liga Hataw sa Liga Fashion Trasyon Show. Hindi nga sa habang Fashion Show kundi Trasyon Show. Kaya man ang ilan siling attire made of recyclable materials. Kag alas 3.20 to alas 4 raffle draw for major prizes. So maring dalagan sa programa karon subong adlaw umpisa alas 9 ang program dira sa Iloilo Sports Complex Mangkabanan mga katropa. Alas 4:56 na Mangkabanan mga katropa. Good morning sa aton nga mga suki dira nga pamati sa Iloilo Terminal Market. Good morning. Nagpapamati ka mo diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Nangit man lagon makabanan ang ginhiwat sini nga job fair. Sang piso Iloilo makabanan naglabot sa 50 ang mga hired on the spot. Kaga 2,500 ka mga job seekers ang nagpasakop makabalan sa sining mega job fair sang Piso Iloilo. So congratulations kay Dr. Cynthia Dario nga makabalan ang nagpatigayon sini nag facilitate sang mega job fair kag giliwat dira iya sa Iloilo Provincial Capitol Grounds kag sa Kasarial mangkabyanan mangkatropa di mga 2,500 no. Buta balut sini madamo sa mga nagapangita subong sa trabaho. So, diri sa Iloilo, madamo man sa mga kompanya mangkabayan nga offer sang trabaho. Basta hindi lang kamo magkwala, hindi lang kamo yang magpili ah. Importante mangkabayan nga magamit din yung inyo sa mga kurso. Isa sunod naman pagkatapos ka naka-establish na, matamat naman eh. Matamat naman sa dugang sining pag nga

0: promosyon sa inyo kagalingan mga kabanan, agot nga makaplastar sa maayo-ayo no nga posisyon sa kompanya nga inyong ginaplayan. Congratulations sa mga nabaton, mga 50 ka mga hard on the spot mga kabanan sa kapitigayon nga piso mega job fair sa July 16. Ang oras din mga kabanan, mga tropa sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 4:58 na. Dirigyapon mga kabanan sa XFM Radio Patrol Ilo, mga kabanan, mga tropa. Para makalikaw kita sa mga baratian, labinagin iya sa high blood. Maginom kita mga kabanan sa Santon Plus Coffee, Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damo na nabugligan sa pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tukod ka ini puno sa antioxidant properties mga bulig sa tanan nga sakit, labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis, rheumatism, mga high blood pressure. So, kung mag-inom kita mga kabanan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, makalikaw kita sa mga balatian, no? Limpiwan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule ng atong gadugo. Kaya kung higko ka rin atong nadugo, ang muna gitunaan sa ng kanilain sa inyong mga sakit. Makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit ng diabetes. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo kung updan man sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga gapangita, kape nga namit na kagina may makuha, kabalang health benefits. Mag-inom kita makabinan sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural makabulig sa tanang nga balatian, labi na sa mga hormonal imbalances. Nga mo ang kabangdanan sa mga bukol-bukol sa aton nga lawas. Kaproblema sa mga lalaki, parehas sa prostatitis o kung pagubag sa prostate. Dako mabulig sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Kay ini may cephalobones nga nag-control sa aton nga hormones. All natural. Nakakape ka na. May bulong ka pa mga katropa, mga kaabyanan. Pagbalik natin mga katropa, dugang siling mga balita din gyapon sa Exciting Pilipinas. Ang oras imponto, alas 5 na mga kaabyanan.
1: XFM.
2: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
6: Santone Coffee Mix.
7: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
8: Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
11: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
1: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: Ako si Marvin Nihil Hamora Mortel, sang Ongkaharo, Lulu City. Nagapasalamat sa XFM, kakay Dr. Rimilito Oy, sa akong nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man, Katropa, may chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting!

Ang oras sa XFM Radio Patrol Iloilo Exciting Pilipinas alas 5:04 naman kabilan mga katropa. Good morning kay Larry Paila Dola. Kay Mama Mermiti dira sa Hong Kong, good morning. Kay Mama Riri Cabar, good morning. Yablis, it's Sunday morning. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Thank you again. Halik kay Mama Riri Cabar. Live from Florida, USA. Good morning. Ano ra subong dyan sa, kwan ha, sa Florida, ha? Alas 5:05 mga kabayan din Gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa pinakaulihin mga kabayan nga pagbombardiyo sang Iran dito iya sa Middle East mga kabayan, may duwa ka mga soldado sang Amerikano mga kabayan ang napatay.

0: Samtang dugang sila balita lokal mga kabanan mga katropa, dirigya po sa atin ng pangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo mga katropa mga kabanan. May isa ka bata to nga, yung bawang na nung mga tripping sa mga bata, mga pamata ng unsubunga, dili sa sudada. Nagapangaboy, dira sa maldis mabla, kasubraya nga ka... Asobraya nga dalagan, nakadus mo, makabanan, makamumo. Da sa may kuamla, sa may island. Ah, di man, pungil man ang iyang unto. Magda nung mga tripping sa bataan ni Subong man. Do, wala sang direksyon ng mga kabataan Subongaw. Kadamo sa mga nag-involbar sa mga kabataan. Sa ginamo diri sa sudad ligad to may apat ka mga pabatanon nga taga Kalaparan ang nadiskrasya sa motor pagkatapos mga katropa nga isla nga tudlo nga nagapang siphon kuno sa mga nagaparking bilang mga motor di sobran lang ang panagyo nadiskrasya ang motor lang sa kyante kundi huol sa nga ginikanan. Tiga ligad kadlaw, may kuha naman, may pamatanoon nga rin ka pangaboy na sa may Lidisma Street. Tingin lagasin mga katropa, at sobrang nga palagyo, nakadusmo mga kabanan sa island, tipong nga rin ang unto niya. Aras 5-7 mga kabanan mga katropa, dirigya po sa XFM Radio Patrol, Ilo, good morning sa kay Burnok, kay Risa, sa Board of Pork and Beef Dealer, dira sa Santa Barbara Public Market, good morning! Lakipan makabanan sa kay Mimi Meat Station. Good morning dira sa Santa Barbara Public Market. Kagagamati matubo makabanan sa ato siling pagpangalagad. Dira sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dira sa mga personnel sa Ising sa Pancit Molo. Dira kay Cap Ising, no? Sa Ising sa Pancit Molo. Dira sa South San Jose Molo. Good morning. May branch ni siya mga katropa dira sa GT Malls Mabia, sa Atria, kag may ara man dira mga kabanan sa Iloilo Central Public Market. Good morning. Kag dira man kay Pinoy, kag kay Nining Baroka sa Baroka Frozen Foods. Gapmati man sa atuan mga kabanan dira sa XFM. Dira sila sa may ground floor sa Iloilo Central Public Market. Kag sa mga membro sa Manonong Voice dira, good morning. Nagapamati ang makabanan din sa atong pangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo. Kagdraman makabanan kay Jubert Tamulo, kay Sarge Jubert Tamulo, sang G-Box Money Changer. Dira lang makabanan sa tabok lang sa Amigo Hotel, wala. Pagkalagamunda sa mga branded garelo, tapos bailo ka mo sang dalarin nyo, dira sa kay Jubert kay Sarge sa Jubert Tamulo sa G-Box mga kabayanan, mga katropa. Alas 5-9 na mga kabayanan, dirigya po sa atong pangalagad sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, mga kabayanan, mga katropa. Good morning, Madira, kay Marilo Vargas Pedroso. Yeah, good morning. God bless you too, Marilo Vargas Pedroso, kay Randy Santisas listening. Salamat gid Randy Santisas. Ang oras din makabanan sa XFM, Radio Patrol, Ilo, alas 5:10 na. Minabiling kita makabanan, pila ka mga minuto sa antes ka mag-takop ato sa program.

0: Lagi na kwan sa bong, no? Kina istoryahan sa bong kabinan. Ini ang ay na ba na nga ginimo? Kono sang Chinese. Hindi pa matulid, no? Kung iaga kwan niya, iya ini ka gobyerno sa China. Kaya ito ina ka nakakwan man, nakapost in mga kabinan sa government website sang China. Ini ba na mga kabinan ang isa ka amo nga naka barong Tagalog nga kabig ini makabayan sa pagpanginsulto sa mga Pilipino. Tingin na deny man makabayan sa ambasador sa China sa Pilipinas nga kuno kahimuan ini makabayan sa Chinese government. Madamo lang sa mga dumduman ang karon ang aton iyang mga kultura do labdagid sa mga pag-insulto bala. Di ma ko muna nga may isa ka itsura amo. Tapos kin gasok-sok sang barong Tagalog. Tapos may ara pagid nga pareho sa nga itsura nga gida papuswakan sang water cannon sang China Coast Guard. Gatribli nga papanginsulto, no? Ang oras din makabalan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 5.12 na makabalan mga tropa dirigyapon sa atong pangalagad sa XFM Radio Patrol Ilo. Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samtang lima ka mga tao nga nagapauwak dito iya sa Kalinog, gadakpan ng pulisa. Dati mamay nyo na. Kung siyang kilala pa, sa una, ang reaksyon sa tabo, gani kung may pareho sila ang sitwasyon nga ginahambalan nga tibawal, tapos si Giyo Giyapon, niya mamay muna. Probong hindi na mamay, kundi merese. Tatlo, lima, tarang ka mga tao, mga kabadang nga tumandok sa Kalinog, isa dito sa Barangay Simsiman, nga dito mga tropa, nagahiwat sa pauwak sang manok redakpan makabadan ito ya sa Barangay Simsiman. Samtang may anom ka ng kapanagyo. May panagyo na ka na daw. Hindi ma lagas makabadan sang na hindi ma lagas ang alas 5 nga tren mo ang inadalagan. Mga hudyo makabedan kaya nakikita nila nga may arak nga rin ding team halin sa Kalinog Police Station sa papanguna makabedan ni Police Captain Mercado. 13 anyos nga solterito nga nagpangaboy sang bato sa mga nagabantay sang jeep sa Lidisma Street. Nakakas ang unto pagkatapos nga nakamumo sa center sa Ocon Island sang kalsada. Matapos naging lagas mga katropate, mamay mo, merese. Nagadalagan patabok ang 13 anyos kaltutirito ng kagrikasalawid ini mga kabinan sa kable kag nakamumo sa Center Island sa Ledesma Street, City Proper. Sino makabanan sa traffic aid sa lugar nga ginlagas ang solterito sang duha ka mga nagabantay sang jeep nga iya ginaboy sang bato. Ayamat nga bataan ni ho. Nagapalagyo ang solterito pero nakasalawit ni makabanan sa kable sa island sa kalsada. Nagtupa sa gutter ang iyang ba kabangdanan makabanan nga nakakas ang iya sining isa kagimbon. Ginatagan sang first aid ang solterito kagindulong papauli sa ila balay sa Tansa Esperanza, City Proper. Masami ko nung nagapanghaboy sa bato ining 13 anyos dira sa lugar. Kagin-report ng kabilang nga membro ko nung sang rugby boys ang nabitan nga bata mga kabinan, mga katropa. Huwag naginiya sang himuon kabataan na Good morning kay Tristan White Gulay, mayong aga. Dira makabanan kay Jerry Climino Adorno, dira Sunny White, good morning. Nagapamati ka makabanan dira sa XFM Radio Patrol Iloilo, exciting Pilipinas. Good morning kay Randy Arciaga Santisas, sa Marilo Vargas Pedroso, good morning. Kay Ma'am Mary Cabal, good morning. Kay Ma'am Hermiti, good morning. Larry Faliera Dola, good morning. Nagapamati ko mga kabayan diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, exciting Pilipinas.

0: Saga pun makabalan pada mga tuan sini nga promo diri sa XFM Radio Patrol Iro ini ang santunan XFM libu-libong papremyo. Magbakal makabalan sa nga masunod sini nga mga promo purchase gamoning inyo sini nga butang sa sobre kagihulog diri makatropa sa Draft Box sa XFM. Ang maning masunod, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa inaka kwana, blister sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C sa ka-blister, Santon Plus Gold Coffee Mix sa ka-blister, kag-saban ka mangkabilang kata blister sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ibutang ini mangkabilang sa sobre kag ining long ha, kag tapos butangan nyo sa papel nga may nasulat pangalan ninyo, ang inyong address, tapos contact number, pirmahan, ihulog inyong kabinan diri sa XFM Radio Patrol in ilo drop boxes. Kung may chance ka makabinan nga magdaog sa 3,000 pesos kada simana para sa aton nga weekly draw. Kung may chance ka makabinan nga magdaog sa grand draw. Santo na XFM, libu-libong premyo mga kabyanan, mga katropa. Luwas din nga mag-ayaw ka na, may chance ka pa mga kabyanan na mag-daog sa 3,000 pesos kada simana diri sa XFM, libu-libong pa premyo mga kabyanan, mga katropa. Kung nga ang madamo sa nag-hambal nga maayo ang epekto mga kabyanan sa produkto sa Guest Health Incorporated, bagod man kay ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang iya sini mga kabidan nga ingredients amuni ay may ara ni siya mga kabidan nga ampalaya o kon ang amargoso nga makabulig sa pagpanubo sang fats o cholesterol level sa atong larawas. Kon manikawan ang stroke heart attack, maginom mga kabidan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule may aras siya nga mangustin nga isa sa mga powerful antioxidant. Ang antioxidant nga compound nga dako nga bulig para ipagwa ang free radical sang kagtoksin sa aton nga lawas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule may aras siya nga manunggay leaves nga dako mabulig agud may protektahan ang aton nga atay kag kidney. Labi na sa may mga mahilig ba naman kaon sang mga junk foods. Ang malunggay gali, makabulig ini sa pag-detoxify sa aton nga lawas. Kag may ara man siya nga ahos, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule makabulig sa panubo sang 10 to 15% cholesterol level sa aton nga lawas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule himo ini makabinan sa 100% extract supplements. Natural ingredients, may mangustin, malunggay, ampalaya, garlic, at spirulina. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mangkabinan mga katropa. Ang oras diri sa XFM Radio Patrol Ilo. Alas 5:20 na mangkabinan mga katropa. Sa may mga debatyag na badang kabadatian kang madamo na nga bulong na inom ninyo na badang tag-is sa kakop na nga bulong na inom ninyo nga ginrehistra sa doktor. Abitistigan nyo nga magpa-konsulta mangkabinan sa Yes to Health Wellness Center. Sa mga debatyag na nga balatian kabadamo na nga bulong na inom ninyo, apang wala gihapon na gayo, magpakonsulta na sa Yes to Health Clinic, namtang ini makabilang sa iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, sa tubang sang Midtown Hotel. Libre ang pakonsulta na wadlaw, kagtuduan pa kamukon paano makalikaw sa mapagkaon. Nga mong kabangdanan nga wala ka na gayo, magatudlo man kon paano gamiton ang mga herbal, agod mga inepektibo. Hindi na pagpadugaya pa, hindi na pagulata pa, magpakonsulta na sa Yes to Health Wellness Center. Ang giyase kayong lawas, kag maginabatyag ka ba na sa iyong lawas, kag inabalang gusto ang balay iyang mag, kay mga kalabanan subong nga magpakonsulta ka sa doktor, ginapa laboratory, ikaw para nga masigurado, kundi ingid ang emotioning mataas balang sa aton nga lawas, no? Mataas ang atong kolesterol, ano na pa ng pagida ng mga ibaluan sa laboratory. Ang iba ang makabanan kung magpanaboratory, baw ginakulbaan, kaya nadukan sa hiringgiliya. Pero ari ay, parang nga daw hindi kaya makulbaan, dili ka lang iya magpalaboratory sa Yes to Health Wellness Center. Magidapat siyang kabanan sa imo lawas, hindi na paggulata pa nga maglala imo balatian. Magpakonsulta, makabanan, sang libre gamit ang Executive Health Analyzer Machine. Kada Domingo, pinaagi sini may baluan ang mga nagkarinlain nga gidapat siyang sa imo lawas. Magbisita sa libre nga konsultasyon sa Yes to Health Clinic sa Iloilo City, hamtang ini makabanan sa iyang building, Yolo Street, Iloilo City, sa tubang sang Midtown Hotel. Bukas ini alas 9 sa aga hasta alas 5 sa hapon. Domingo hasta Huwebes, kag alas 9 sa aga hasta alas 2 sa hapon. Inakon Biyernes. Yes to Health, ang kabulig mo sa ikayong lawas. Para sa dugang impormasyon, magtawag lang kay Dr. Raimundo Empinado sa cellphone number 0917-778-7200, kung mag-text sa hotline number 0930218, kung magtawag sa telephone number 329-3396. Mangkabianan, mga katropa, ang oras 36 FM Radio Patrol Iloilo, alas 5.22 na, makabianan mga katropa. Lawa lang kita, makabianan, sa atong siling nga programa subong aga. Mabalik kita dugay-dugay, makabanan, pagkatapos ang The Secrets of Health sa Express Balita Weekend Edition, mga kabiyanan. Standby na sa masunod na programa ang The Secrets of Health. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Phoebe Balls, Tibor Morales, XFM News.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula Siyudad hanggang Lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
5: Mag-Santone Plus Herbal Oil, garantisado
4: maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
4: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
5: mag-Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dadlawang training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng akong lalisa. Sister Pain, para dire-diretso ang training.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
8: if symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabili sa mga butika.
10: Maka-late na ko!
0: XFM.
10: Patropa mo!
11: Exciting!
0: XFM.
12: XFM.
13: Yes, to help!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
0: nationwide!
2: Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
11: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong pong naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine, syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
13: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mang himpilan po kayo nakikinig? Kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan yan, at ang inyong family. Iligtasan ng mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating po mga produkto sa Yes to Health, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin. Ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
11: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto. At mahirap talaga. Hindi lang yung nag-suffer ng karamdaman yung nahihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga. Nang salip sana yung nagkatrabaho, hindi naman kailangan po, hindi naman na maiwasan na pabayaan na lang, Doc. Alagaan talaga yan, So ayan, sa mga kababayan po natin, ingatan ang atin pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Atin pong mga Yes to Health products katuwang po natin diyan sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa mga super maka-avilian, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya diyan sa inyo pong lugar. Ganun na rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic, available po lahat ng atin pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
14: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
15: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
11: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung ating po mga dietary guidelines. O paano po natin babaguhin yung ating po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa ating pong pangangatawan. Eh, babaguhin natin yan as well as yung ating pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na inyong mga contributory, ha? Sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Kaya sa mga kabayan din, ha? Puntahan! Bisita natin po mga Yes Well Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang ating po mga trained consultant. 30 consultant, no? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano, ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan, i-like and i-follow ang ating pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng ating pong mga produkto, pwede kayong order sa ating pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po, ha, sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Doc. Nagsilabasan, ano? Mm. Ang mumura pa naman. Kaya minsan iba, nakiklikbait.
13: Oo, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister na naka-box. At Yes to Health. Mm-hmm. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
11: Mm-hmm. So yan na, so mga kababayan po, mag-ingat po, ah, sa mga fake products, ano, since nalaman siguro nung iba, ano, talagang sikat nito mga produkto natin, ginagaya. Mahirap na hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha? Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yung inyo pong napapakinggan, yun yung inyo pong maiinom, eh, hanapin lagi yung Tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganoon din sa box mismo, no, ng atin pong mga products. Ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan, ha? Para sure kayo na yung mga napakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan. Okay? At sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
15: Secret of Health. Health Info.
11: Health Info po natin, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang atin pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Doc, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha? Walang kasarian na pinipili yan. Mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Doc, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano? Eh, ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. Kaya ating konsulta kay Doc Algie, ano po ba, Doc, itong karamdaman na CKD?
13: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Mm-hmm. Eh, pag tinawag na chronic, eh, hindi ito simple, ano? Mm-hmm. Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, ha, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema. Pag tumaas yun, yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila dun sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito, ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang, kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, naku, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So, yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya nga, it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem na kung saan, halimbawa eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So, pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din. Usually, ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila, ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakang pangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, partner, medyo
11: nag-iiba.
13: Iba, medyo maputla na hindi mo maintindihan sa normal na color, ano. Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood. Kasi nga, ang kidney natin at saka yung blood pressure natin, eh, laging related to each other yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas, so malamang, eh, isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan, ano? Yung iba naman, laging kinakapos ng hininga, nagpapa-check up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila. Pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga. Kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong maka-apekto sa baga natin. Magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka. Kasi hindi na normal yung ng tubig ng katawan, yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako, eh, medyo mahirap yun. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, ano? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. Tulad halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan, taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira eh. So, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, eh, isa yon sa pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. pwede ring matagal kang, para may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo, o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din. Mm-hmm. Na pwede maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
11: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha? Na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga, siguro maggawa sila ng screening, ano?
13: Mm-hmm.
11: Kung ano-ano yung mga maaaring maka-apekto, yung current condition nila na maaaring nakaka-apekto dun sa kidneys nila.
13: Mm-hmm.
11: Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya.
13: Mm-hmm.
11: Magpapakita lang siya ng mga simptomas, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advance na, ano? Maliban na lang kung nagpapalab test sila, Dok.
13: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit.
11: Mm-hmm.
13: Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
11: yan,
13: pwede kang magkaroon ng anemia.
11: Mm-hmm.
13: Kasi apektado yung blood-making mechanism, mm-hmm, natin. Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin.
11: Mm-hmm.
13: Kaya dapat babantayan nyo, ano? Lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors. Mm-hmm. Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka,
11: mm-hmm,
13: obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw, mga black or Native American, mm-hmm, or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata, or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil, mm-hmm, tumatanda tayo, dami na nating nakaing maaalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? Oh, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga, mm-hmm, painkillers. Even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, nakaka-apekto, mm-hmm, yung pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot, ano? So, yun po, kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin ay hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
11: Mm-hmm. So mga kababayan natin, ha, magdoble ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan. At susihin natin ng gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari pong maka-apekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok, ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano? Pagka hindi na control ang hypertension in the long run, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys. At pag may problema namin kidneys, maaaring maka-apekto rin to dun sa pagtaas ng presyo ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
13: Oh.
11: Ang taas pala ng creatinine.
13: Ayun, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
11: Yun na nga.
13: Oh, di ba?
11: Meron ganun.
13: Commonly yan sa mga may CKD.
11: Mm-hmm.
13: High blood sila, pero yung putla nila kasi doon lang sila sa hemoglobin.
11: Mm-hmm.
13: So, it happened kapag ikaw ay may CKD.
11: Yun na. Sa mga kababayan po natin.
13: Tapos yung pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo, so mapipilitan ka magpa-dialysis.
11: Yun na nga. Mm.
13: And dami natatanong sa akin, Do, kung yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako?
11: Mm.
13: Natural, kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Mm. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na . Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot.
11: Mm-hmm.
13: Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya.
11: Mm-hmm.
13: Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
11: Nako. Mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan, no? So, bago pa humantong sa mga ganun, lagaanan na po natin ang atin pong kidneys, ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake, yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. eat lots of mga katas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka, ano talaga Doc, ano, advisable na inumin ng ating po mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po nila.
13: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes. Pero may certain time na kapag may CKD ka, binabawal nila yung buko, ibinabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap eh. Yun yung very ano, crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
11: Pero kailangan mo kontrolin.
13: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na kumbaga nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention. Pag may alam nyo na mahina yung kidney nyo, kailangan nyo na talaga maging careful.
11: Ayan na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Santon Plus Gold. Nakakatulong po ito, ano, para tulungan ang atin pong mga organs, especially, ano, ang atin pong mga eliminative organs, ano. Nakakatulong po ang atin pong Santon Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin, ano, yung bawat organs ang atin pong pangangatawan, especially sa kidney area po natin mga kaibigan. Santon Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama. Ano? Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins, as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Inabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Ano? Isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney. Yeah. So, atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makaapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
13: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at folisulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys. Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabulaan ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talagang aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C, very important din niya sa ating kidney. At ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
11: Yan, sa mga kabayan, kung gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. At laging hanapin ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyo pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin, ano, sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon, ano, pero meron tayong dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan mga kaibigan, ano. Dito po sa Quezon City, ganun din, dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpa-konsulta na rin kaagad mga kaibigan, ano. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-

0: Siya ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
1: Ayan.
0: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglaucoma. And also, doon sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa Vision X Plus soft gel capsule.
1: Mm-hmm. Ayan na, Vision X Plus mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng atin pong healthy eyesight. At syempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng Premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas pinawisan ng Premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos. Ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins. Ano? Mga fat-soluble vitamins, yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids. Ano? So yung mga essential fatty acids, makukuha nyo na mayaman yan sa atin pong Premium D3 dahil meron po yan siyang VCO, ha? Yung virgin coconut oil, mga kaibigan. Ano? Kaya yung D3 na nasa Premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo, ano, na VCO, mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong Premium D3, ha? So, mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, huwag kalimutan, ha? Santone Vitamin C. Atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
0: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
1: Mm.
0: Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan if ang vitamin C is mababa or kulang. Kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong vitamin C. Mm-hmm. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung kanila ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
1: Mm-hmm. Yeah, so, mga kabayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kadila pong pagkain o sa mga iniintake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
0: At yan ang pinakang lacking every time.
1: Mm-hmm.
0: Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, alam mo, may sobra man, pina-flush out ng katawan niya. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
1: Tapos yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa atin pong pangangatawan, ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, ang dami pa namang, halos lahat siguro ng, ano, sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Yung iba nga, Dok, sa paglabo ng mata, kulang na kulang sa vitamin C pala.
0: Ano? Kasukasuan din natin. Collagen production.
1: So, yan. So, mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, Recommended Daily Allowance, ang atin pong pangangatawan, take kayo ng Santone Vitamin C. Ang atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano, Dok? Nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Yeah, siyempre, pasalamatan natin mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kaming muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin

0: ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan. Lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin po mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. At naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantalang kapaalam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ating pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang ayon pong dalangin ang pakinanwa na magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
4: Yes to Health.
5: X FM.
6: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ahora sa XFM Radio Patrol, Iloilo, las 6-7 na mga katropa.
1: Express Balita Weekend Edition. Mabatian ang compilation sa mga dalagko ng mga hitabo sang semana. Komprehensibo nga presentation sa mga top stories of the week. Mabatian sa Express Balita Weekend Edition. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo. Ang katropa mo!
0: Ang oras alas 7, alas 6-7, magkabinan din giyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Welcome na sa Express Balita Weekend Edition sa giyapon yung katrupang, si katrupang Phoebe Balls, Tibor Morales. Abdagi tayo ni katrupang Alex Saspa. Magkabalita, magkabinan ngayon tipon sa atin sa mga patrol reporters sa isa kasimana. Dari sa XFM Express Balita Weekend Edition. O nakita magkabinan sa balitang lokal. 18 ka mga repatriated OFW na kabaton sa cash assistance gikan sa Iloilo City Government. 3 brave warriors, councilors kintawag ni City Councilor Romil Duron na mo ang ad hoc committee nga magatuon sa pag-merge sa Traffic and Transportation Management Office kag Public Order and Safety Management Office o Composmo. City Councilor Cedric Balona gin-request ang Iloilo City Police Office nga magpatrolya sa mga strategic areas bangod sa mga kabataan nga nagahimo sang krimen. Kabalaka Expo 2.0 ginbuksan agod, mapalapdag ang kultura sang kahandaan sa mga Ilonggo. Commander sang 3rd ID nga si Major General Michael Samson nag-retire. Ginbuslan ni Brigadier General Iscanilia sa grocery store sa Barangay Hagimitan, Pasig City, ginran sa aka. Pila ka mga residente sa Barangay Navaes, Mandurriao, ginaagwanta na lang ang halos adlaw-adlaw nga pagbaha bagod sa taob. Ang detalye sa balita aton ko haon kay katropang Jansen Crisostomo.
2: Mga balita nagikan sa Iloilo City Hall, Hulyo 13. Nakabaton sang tig 10,000 pesos nga cash assistance sa ikaduwang batch sang repatriated overseas Philippine workers nga napektuhan sang giyera sa Middle East. Base sa Public Employment Service Office sa Conpeso, Iloilo City, 18 ka mga repatriated OFWs nga lunsay residente sang syudad ang nangin benepisyaryo sang programa. Samtang mahimo man nga maka-apply ang mga repatriated OFWs sang tub-tub tig 30,000 pesos nga livelihood package para sa mga luyag nga magnegosyo. Matandaan nga sa nagligan niya Mayo, 24 ka mga repatriated OFWs ang nakabaton man sang tig 10,000 pesos nga cash assistance sa idaluman sang programa sang Iloilo City Government. Samtang, Hulyo 15, gin-endorso ni Mayor Raisa Trenya sa Sangguniang Panglungsod ang ordinansa nga nag-emerge sang Traffic Transportation Management Office kung TTMO kag Public Order and Safety Management Office kung POSMO. Ang item ang matupa sa Committee on Good Government and Accountability nga ang chairman si City Councilor Rex Marcos Sarabia kag magatukod sang ad hoc committee nga magatuon sang pagtingob liwat sang duha ka mga opisina. Sa deliberasyon nag-inhibit si City Councilor Sarabia bangod ginpahayag sini nga siya ang responsable sadto nga nagpasar sang ordinansa nga nagseparar sang TTMO kag POSMO. Bangod sini ginkasugtan sang konseho nga mag-nominate si Councilor Sarabia sang magapungko nga ad hoc committee. Gin-nominate diri si City Councilor Cedric Cabaluna bilang chairman sang committee, Councilor Nene de Liana bilang Vice Chairman, kag City Councilor Alan Zaldivar bilang Member. Gilayo naman ini nga ginaprubahan sang konseho. Gin-congratulate ni City Councilor Romel Duron ang giningadlan nga ad hoc committee nga gintawag niya nga The Three Brave Warriors. Wala naman na paathag kung ano ang rason kung nga ating bon sa isa ka opisina ang TTMO kag POSMO.
3: No good taste would I ever sponsor such ordinance. With that, I am inhibiting myself from the proceedings. So I open the floor to any members of the August body who are willing to compose the ad hoc committee. I open the floor to any nomination.
4: Yeah, so it's good to have three warriors. We have three good warriors who accepted their nomination. Thank you.
5: Thank you, Councilor Duron.
2: Nabatian ang kabahin sang sesyon sa Sangguniang Panglunsod. Samtang, ginpanawagan ni City Councilor Sedfrey Cabaluna, Chairman sang Committee on Public Order and Safety sa Sangguniang Panglunsod ang intervention sa mga kabataan nga nagakadalahig sa krimen sang barangay, eskwelahan kag mga ginikanan. Sunog kay Cabaluna, nag-request naman siya kay Police Colonel Wilbert Parilla, Director sang Iloilo City Police Office, nga magpatrolya sa mga strategic area sa syudad.
5: Enforcement, nagbandi na siya, hindi ako trabaho sa legislative. Basically, kung may mga incident kani, importante din yung on top of the situation ang ating mga kapulisan, ang ating mga barangay officials, no? Ang representative institutions, the family, the school, in the previous privileged speeches na ito naging deliver, na-raise na nani, no? The strengthening of the BCPC, the strengthening of the Child Protection Committee under the schools. Nga kung una-una nilandan, makikmadakpan sila, then proper intervention will be given to them. And ultimately, ang mga institution kung nisa gina-refer, magtrabaho sa eksakto, no, sa social welfare, will come up with diversion and intervention proceedings, and many others. Ang prevention yung component, itrabaho sa aton kapulisan, trabaho sa aton mga tanod natin. So I hope they really be more determined in their task. No? I've talked to Colonel Parilla last time. May call ako to have our enforcers present in strategic areas again.
2: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni City Councilor Sedfrey Cabaluna. Samtang, ginbuksan na sang Iloilo City Government ang Kabalaka Expo 2.0 sa Convention Drive Iloilo Business Park. Agud nga mas mapasangkad ang disaster preparedness, resilience kag volunteerism sa mga Ilonggo. Ginpabutyag ni Mayor Ray Satrañas nga ang Kabalaka hindi lang dapat simbolo sang kahadlok o kung kalamidad, kundi sang kaandaan kag aksyon. Sa sulod sang tatlo kaadlaw, ginapasundayag sa Expo ang rescue simulations, interactive exhibits, Kabalaka talks, response asset displays kag volunteer fair nga nagahatag sang kaygayunan sa mga Ilonggo nga maging kabahin sang disaster preparedness efforts. Subong atuig, naglabot sa 26 ka mga exhibitors ang nagpasakop sa Kabalaka Expo 2.0. Mas madamo ini kung ikumparar sa nagligad nga tuig. Ini nagapakita sang nagabaskog nga kolaborasyon sang gobyerno, pribado nga sektor kag partner organizations sa pagpatigayon sang mas safe kag mas resilient nga Iloilo City. Sino kay Mayor Trañas, ang resiliency sang syudad ang wala lang nagasalig sa gobyerno kundi sa kada Ilonggo nga nagapiling ang inhanda nga magbulig sa iya isig katawo.
6: Today, we officially open Kabalaka 2.0. And I am very proud to see so many people gathered here, not because of a disaster, but because we all believe in preventing one. Usually, when we hear the word Kabalaka, ang una natin nga naisip kahadlok ang uncertainty ukon ang posibilidad nga may kalamidad. Pero subong ginabag-o natin ang buot silingon sa Kabalaka. We transform concern into preparedness. We transform uncertainty into action. Kaginapakita natin nga ang Kabalaka mahimo nga mangin motibasyon agud mangin mas handa kita bilang isa ka komunidad.
2: Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas. Samtang sa iban pa nga mga balita lokal, nagpungko na bilang bag-o nga commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army si Brigadier General Joey Escanillas. Ini matapos nga nag-retire na si Major General Michael Samson matapos ang halos duha ka tuig nga pagpanguna sa among division. Sa ginpadigay nga change of command ceremony sa Camp General Macario Peralta Jr. sa Hamindan, Capiz, nagpasalig si Escanillas nga iya padayunon ng maayo nga hinimuan ni Samson, ilabi na sa bahin sang iya liderato. Ginpangunahan naman ni Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete ang change of command bilang presiding officer. Samtang isa sa mga prioridad ni General Escanillas among pagtutok sa nabilin ukon mga remnants ng New People's Army ukon NPA sa rehiyon. Nagapati si Escanillas kag sa bulig sa mga stakeholders, LGUs kag sang komunidad, mahimo ang mapabilin ang kalinong kag mapadayon ang progreso. Ang 3rd ID Philippine Army ang nag-supervise ang internal security sang Western Visayas, Negros Island Region kag Central Visayas.
7: Rest assured that kung anong nabuhat o anong nagawa ni General Samson will be continued, no? We will remain steadfast in our mission to preserve peace and protect our people and community and in order to further development in the area. Of course, may mga remnants pa tayo na naiwan sa mga areas diri sa Panay, Negros, Of course, yan ang medyo unahin natin. We cannot further development and ensure the safety of our community pag nandyan pa yung mga managed society. Of course, papuntan. And little by little, pag ma-achieve natin yan, we'll little in transition to our territorial defense. So, and of course, palagi naman ang ating HADR operations. Palagi naman, we are always on call in coordination with the OCD and the MDRMO.
2: Nabatingan ang kabayan sang pagpahayang ni Brigadier General Joey Escanillas, ang bagong commander sang 3rd Infantry Division, Philippine Army. Samtang, ginransak sang wala pa makilalaan niya kawatan ang grocery store sa Barangay Hagimitan, Pasay City, Hulyo 14 sang gabi. Sa interview sang XFM News Team kay Catherine Norilla, tag-iya sang grocery store, nakibot na lang ang iya anak sang nadiskubrihan nga wala na sang unod ang box nga ginasudlan sang ilang kwarta kag binta. Gilayon niya gin-review sang tag-iya ang CCTV kag dito na diskubrihan niya ginsulod na sila sang kawatan. Nakitaan sa CCTV footage ang hungod nga paglisos ang suspect sa camera kag ang pagwa sini sa establishment matapos nga nagpangawat. Na-capture man sa CCTV ang itsura sang suspect kung saliin ini ang nakahudi kag nakashort. Ginpabutsyag man sang tag-iya nga nag-agyang kawatan sa likod nga portion sang tindahan kung saliin nagtungtong ini sa drum sang tubig kag ginsaka ang portion sang pader kung saliin steel mating lang ang nabutang. Nakagwa naman ang kawatan matapos nag-agi sa portahan pabalik sa likod sang tindahan. Nagapati naman ang tag-iya nga posible may upod ang suspect sa pagpangawat. Nagabatayon pa ang investigasyon sa motoridad sa Natabo.
8: Nagtingala siya nga bukas sa duha ka pertahan sa kusina. Pagwa na nga bukas, dayon na balik ni sa counter. Pagbalik ni sa counter, tuya kang naman an. Ngaya kwarta wa ay doon. Naman an, nada ngaya kwarta namun. Diyan pa siya duha ka pertahan sa kusina. Wala siya nga sudan, tapos ga pangapig, init siya tupig sa heater. Nagtingala siya nga bukas siya duha ka pertahan sa kusina. Pag bukas, dayon na balik ni sa counter. Pagbalik ni sa counter, tuya kang naman an. Ngaya kwarta wa ay doon. Naman an, nada ngaya kwarta namun. Diyan doon sa isa ka kadang anugid, kakahon, nga ginabutang ko gida dyan, kada adlaw-adlaw nga tanan. Tapos, ginili ko na, gin-open na yadang CCTV, tuya na kag namanan, nga yadang dayan, guba doon, kagya CCTV, ginpaibabaw na. Tuya kag nagnawag siya kanakon nga mama, na ginransak ya kwanta, ya store. Hambal ko, siguraduha bala, iti di ako magpati, iti nakasilyo tanan-tanan mo kung panti kung kuwan, iti kung gabi, ginasirahan lang namun dahil nag-uli kami sa Pasig.
2: Nabatayan ang kabayan sang pagpahayag ni Catherine Norilla ang tag-iya sang grocery store. Samtang, ginaagwanta na lang sang pila ka mga residente sa barangay Navais, Manduriaw ang halos adlaw-adlaw nga pagbaha sa ilang barangay. Isa na diri si Jinky Alamanon nga madugay na nga residente sang lugar. Sunod sa iya nga madugay naman nga problema sa ilang lugar ang pagbaha nga kun kaisa nagasulod pa sa ilang puluyan. Naibaluan nga nagahalin ang tubig sa suba malapit sa Sunset Boulevard. Isa sa mga nakitaan nga problema sa mga residente amo nga wala sang may nabutang nga trampa nga amo kuntali makapugong sa pagsulod sang tubig halin sa suba pakadto sa ilang lugar. Naibaluan nga nagasulod ang tubig suba sa mga punungan kag nagailig sa mga kabalayan. Ang nagaisahanon nga drainage nga ginailigan sang tubig amo ang drainage sa Navais Elementary School kung sa din ang outfall sini ang diretso man sa punungan sunok man sa mga residente. Napalabot naman ang among concern sa barangay hall kung sa din nagapanawagan man sila sa city government nga ma-check ang ilang sitwasyon sa subong. Naibaluan nga private property ang among mga punungan. Sa subong, ginahimo na lang sa mga residente among nagabantay sa high tide chart sa kalendaryo o kung sa online agod nga ila mahibaluan kung kinahanglan nila magpreparar sa liwat nga pagtaas ang tubig sa ila lugar.
9: Good day, sir, sa Greenwich. Nanagin na yung ano, kaysa punong, gidyang ano mo. Good day, sir, sa Greenwich. Nanagin na yung ano, kaysa punong, gidyang ano mo. Ang agyan sa tubig sa punong, gidyaya.
0: Mm-hmm. Mga pilak pamalay apektado.
9: Dato kami din, mga pilak kami din, mga something, may 100 ka
0: hakdaman. Oh. Pero ang natindugan sa mga pamalay, ano, private lot ina, ila ina lote or government lot?
9: Government.
0: Oh.
10: Okay. So, ano din relocation or hindi man?
9: Hindi man location. Kaya ang doon nga kami naka, ano, nakalamatan, mga tsigulangan naman. Bali, yan isang umasang bores.
0: Mm-hmm.
9: Ang ilang mo, yan ang natindugan.
0: Sang kasano lang mga daw kalawig na notice nila daw naglala problema nila da.
9: Tugay na sir mga something pagkayo gisang sunset.
0: Oo. Nga aman haw, sang way pa makayong Sunset Boulevard, hindi pa mo na kalala ang pagbaha dira?
9: Hindi, hindi na mo ni kalala. Galing kay naglala, naging siya, naggulo ba ang mga kahon sa punong.
2: Nabatean ang kabayan sang pagpahayag ni Jinky Alamano, ng isa sa mga residente sa barangay Navais, Manduriaw. Samtang, nagpasalig naman si punong barangay Jim Christopher Kapalihan nga ila pangitaan sang solusyon ang problema apang nagpanawagan man ini sa kooperasyon sa pumuluyo sang ila barangay.
11: Ang muna ka problema, almost a decade na ina siya. O galing, during sang pag-open ni Sunset Boulevard, amo na siya nagdugang, nagtaas ang tubig. Kay tungod sa rason nga ang mga kapunungan ni Sir Rogelio Florente, wala nag-a-operate. So, ang siradora before nga ginaga-control sa tubig, pasulod diri sa amon area, wala na siya ga-operate. Kag ang mga kahon nga ga-stop sa nga tubig pasulod, almost nga nagratiphag na kay tungod man sa kabaskugon kisa sang tubig nga gasulod diri bala halin sa Sunset Boulevard sa suba. Iti mayara kita da subong siguro mga around 10 ka tamburong nga gaangot diri sa barangay Navais. Before daw na discuss naman ininaton na may nakaibalo naman ini sa babaw. Pero muna makuti ang solusyon niya from the ground pa lang eh. Kasi siyempre private property ang mga ginatindugan nila. Kumbaga nakatunga siya, tunga private property, ang tunga government property.
0: Okay. Sige, with that cap, we would like to thank you. At least may initial na nga plano subong ang barangay. Hopefully, og yun nanini sa mga kaupdanan nimo sa konseos barangay. Pero tulot tanaw mo, ma-oppose sila sini cap or may ma-oppose pa sini?
11: Let's see. Let's see, sir, kung ano ang ila pagka-desisyon karon sa hapon.
2: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni punong barangay Jim Christopher Kapalihan sang barangay Navais, Manduriaw. Ang ining mga balitang nedulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo. Ako si Katropang Janzin Crisostomo. XFM News.
0: Madamang salamat kay Kaday Katropang Janzin Crisostomo. Diri man kita makabayan sa balita lagi kaniya sa Iloilo Provincial Capital. Liga President Amalia Victoria Diboque nagpatawag sa press conference may kang tanan sa pag-aywaton nga Liga Day. Piso Miga Job Fair nag-manilagon. Border control ginikomendar ni board member Rolito Kahilig para mapunggan ang pagsulod sang baboy nga infected sang ASF sa probinsya sang Iloilo. Kagbalita na ikan sa Iloilo Police Provincial Office. IPPO nag-champion sa Impo Challenge sang Police Regional Office 6. Yari mga balita.
12: Julio 13, nagpatawag sa press conference si Liga President Amalia Victoria Diboque may kang tanan sa pag-ahiwaton ng Liga Day. 130 ka mga pulis ang i-deploy sa Iloilo City Police Office kag Iloilo Police Provincial Office sa pag-ahiwaton ng Liga Day sa Julio 19. Ang programa hiwaton sa Iloilo Sports Complex. Ginpayag ni Liga President Honorable Amalia Victoria Diboque ginimbitar si President Bongbong Marcos nga amo ang guest of honor apang hindi ini makaabot apang nagpadala lang ini sang sulata. Ang managkonfirma nga magatambong sa programa si National Liga Presidenta Maria Katrina Jessica D. kag Mayor Francis Zamora sang San Juan. First District

Ang oras sa last size, 20 size, mga kabirin mga katropa, dinigyapon sa pagpangalaga taon sa Express Balita Weekend Edition.

0: Dugang ang balita magkabilang dirigi apon sa Express Balita Weekend Edition. Dire kita magkabilang sa balitang nasyonal. Ante sa aton nga mabalitang nasyonal magkabilang, magahatag kita na isang malipot siring pag pabati sa inyo sang advertisement. Ang oras na size 27 mga katropa.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!
3: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang piso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zantron Plus Gold araw-araw.
7: Zantron Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Zantron Gold, coffee mix.
9: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Zantron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Ma-duty ka gid nga fresh.
8: Zantron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zantron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.

0: 18 ang napatay sa epiktosang bagyong Inday sa Pungsod Sunod sa Office of the Civil Defense. Mas madamo nga mga witnesses sa gipresentar sa prosecution team sa kaduhang simana sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte. Senator Judge Alanda Peter Cayetano gingisa si Attorney Jeremy Luto kung baraan nag-investigar ginman ini sang maayo angot sa konklusyon sining nga maka-commit sang grave threats ang Vice Presidente. Pagmensyon sang prosecution angot sa grado nga nakuha ni Vice President Sara Duterte sa board exam ginsaway ni Senator Chess Escudero. Wala pa nag-umpisa ang oral argument sa ika-anom nga adlaw sang impeachment trial. Nagdeklarar na si Presiding Officer Chess Escudero sa pag-recess matapos ang pagsabat ni Senator Judge Cayetano nga luyag pa-investigaran ni NBI. Direktor Matibag ang ginpahayag nga anomalya sa Southeast Asian Games sang 2019. House Prosecutor Chael Duke, no? Nagpabutyag nga simple lang ang nga isyo ang ginaatubang subong apang ini ang mabugat. Impeachment court may yara sang gahom sa pagbusisi sang bank record sang Vice Presidente, parindugan sang House Prosecution. NBI Director Melvin Matibag hindi na magbaes pa sa Senado investigasyon sa 2019 SEA Games. Ginapasiguro sini nga magapadayon. Kag pinapagid ka mga balita nasyonal, upon kaya tropang Era Espinosa.
1: Nag-lockout sa DC Ochong na record ginapatay bangon sa epekto sang bagyong Inday sa Pungsod. Hiniyang base sa data sang Office of Civil Defense, samtang nagapadayon sa gihapon ng rescue operation sa mga apektado nga lugar. Ginpahayag ni OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro nga nagapadayon ng pag-monitor sa mga otoridad sa mga adlaw sa flood kag landslide prone areas sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Samtang nangako si Senator Chess Escudero nga mo ang nagapungko nga presiding officer sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte nga mangin madasig ang mga masunod nga trial days. Iniyang kasunod sang iya pag-ako nga ang pagpatigayon sa proceedings sa nagligad nga simana ang mahinay. Bangod nga ang magting mga kampo kag mga senator judges ang pareho nga nag-adjust sa proseso sa trial. Nagahingyo si Escudero nga iniyang hangpon sa diin ila padasigon ang pagpatigayon sa trial nga wala ginadalian ang proseso. Nagalaom man ang senador nga matapos ang trial sa Nobyembre o kun Disyembre apang ini sa gihapon ang nagadepende sa mga witnesses nga ipresentar sa prosecution kag defense team. Sa piyak nga bahin available sa publiko ang pag-access ng ang mga dokumento o ebidensya ang ginapresentar sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte. Ini matapos ngayon ang gin-upload na sa website ng Senado sunod kay Senate President Sherwin Gajalian. Sunod sa Senate President, ngayon lagi na pasigurado nga ang tanan ng mga ebidensya kag dokumento ang makita sa publiko sa diin ang online repository ang makahimo sa publiko sa pag-verify, magluwas sa pag-rely lamang sa mga impormasyon nga nag-circulate sa social media. Gininganyo ni Gajalian ang publiko sa pag-scrutinize basa kag entiende sa proceedings. Iyaman nga ginmanduan ng Senate Secretariat sa pag-provide sa kinahanglanon ng resources sa pag-upload sa pleadings, ebidensya, kag iban pang mga dokumento sa mas madali nga panahon kag efficiently samtang ini ang gina-introduced sa trial. Hulyo 13, ginpatigayon ang ikapat nga adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte. Ginpresentar diri ang kaduha nga witness sa prosecution nga mo si Attorney Jeremy Lutok, ang Regional Director sa National Bureau of Investigation for the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang testimonya ni Lutok ang nag-focus sa Article 4 sa Articles of Impeachment nga mong aligasyon isang sedition ka grave threats. Kung ibaluan nga si Lotok ang nanguna sa pila ka mga parte sa investigasyon sa NBI ang sa mga ginapahayag ni Duterte batok sa Presidente, First Lady kag saanay House Speaker.
2: The testimony of our second witness, Attorney Jeremy C. Lotok, is offered to prove the following. Number one, Jeremy Lotok is a lawyer by profession and he was the chief of the Cybercrime Division of the National Bureau of Investigation or NBI in 2024. Pangalawa, kasama siya sa NBI team na nagsagawa ng investigasyon sa mga pagbabanta ng Vice Presidente na ginawa sa isang online media briefing noong Nobyembre 23 taong 2024 kung saan diniklara ng Vice Presidente na siya ay kumontrata na ng isang tao para patayin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang unang ginan at ang dating Speaker ng House of Representatives.
1: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag sang abogado sang prosecution. Samtang din request ni Congressman Lawrence Defensor nga i-reschedule ang pag-testify ni NBI Director Matibag. Ini ang kasunod sang request sining nga kun mahimo temprano siyang magatestigo sa trial post sa conflict sa schedule kun sirin magapadulong ini sa Thailand. Matandaan nga ang unang nakaschedule sa pagtestigo sa mga adlaw amo sa Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Zulaika Lopez. Kasunod man sang hiyo sang prosecution sa nagligad nga semana. Nagsuwestiyon nga matapos ang pagtestimonya ni Matibag, mahimo sila nga makapadayon sa schedule sa mga witnesses nga ginlatag sa nagligad nga semana. Kasunod sini nagpabuti si Senator Judge Alan Peter Cayetano nga kun wala sa may mag-object, indi man siya mag-object apang para sa iya bilang caution sa mga government officials nga sila sa Senado ang nag-set aside sang madamong abutang lakip na ang foreign trips, local trips, kagpagbulig sa mga Filipino bangod kinahanglan nga yara sila sa trial. Bad taste ini para kay Cayetano nga sila ang dektahan sa bureau head. Nagapanindugan sa defensor nga indi nila pag-i-disrupt ang schedule sa mga witnesses ang ilalang ginahingyo among ang pag-advance ng testimonya ni Matibag. Sabat naman ni Presiding Judge Escudero nga sa nagligad nga simana siya nagpamangko sa prosecution kung wala si Matibag ang magatestigo sa mga simana apang silang nagsabat nga wala ininalakip sa mga magatestify. Dugang ni Escudero nga wala man sa binaging pagwa para kay Matibag.
3: My recollection is because I'm also waiting for his testimony. And my recollection last week, he said that we will not see him this week. And I think 11 days ang...
4: That's correct, Your Honor.
3: Sa article na to. So we're on day 4. So kung hindi siya pwedeng next week, that's day 7, 8, 9. Again, I don't want to dictate sa prosecution or ano, but to suddenly say na tomorrow na siya, when I'm preparing for our oral argument tomorrow and the other witnesses, is a little bit... It's a small inconvenience for today. But I hope it doesn't become a rule, especially for a bureau head. I mean, if no one else objects, but if someone objects, I don't think it's really a good rule. Eh. You know, rules are important. I'll have to keep, you say technicalities. No, rules are important. So even yung notice, we agreed on, presiding officer, 3-day ba? 5-day notice.
5: 5 days for witnesses not mentioned in the pre-trial yes. order.
3: And then 3 days kapag...
5: 3 days given the fact that we will be announcing the witnesses for the following yes. week okay. on the last day.
3: Yeah, anyway, I said my piece, but I hope we will not be able to move faster if we have to accommodate the witnesses, especially if they're in government.
1: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Senator Cayetano. Samtang, gin-flag ni Senator Cheese Escudero ang tuyo kontaning ng pagpabutyag sa obserbasyon ni lead defense ni Vice President Sara Duterte nga si Atty. Sheila Season ang sa dokumento ang inabasehan ni Atty. Jeremy Luto, kayong kaduhang witness ng prosecution team sa trial. Sunok kay Presiding Judge Escudero ang ilan na unang nakasugdan ng isa lang kaabogado maghahambal angot sa presentasyon sang witness. Sa baylo nga si Season ang magapabutyag sang ila obserbasyon ni ang ginsalo ni Atty. Mark Vinluan sang defense. Sunok kay Vinluan nga si Lotok ang direktang nagatanaw sa personal sininga notes kay hindi sa dokumento nga gin-identify. Ginsabat man ni Atty. Amando Ligutan sang prosecution nga wala man sa nakasad sa rules nga sabat sang witness ang kinahanglan nga gikan sa isa ka dokumento kundi mahimo man ini nga base sa notes nga ginhimo sang testigo. So lihigin klaro ni Vinluan nga ini lamang ang ilang manifestation kagluyag nila nga ipabutang sa record. Sa dugang nga balita gin-object sa defense team ni Duterte ang ginhambal ni Atty. Amando Ligutan sang prosecution awat sa ginpahay nag-contact ng Vice Presidente sang assassin sa pagpapatay sa Presidente First Lady kag anay House Speaker. Nagapanindugan si Atty. Vinluan sang defense nga wala sang may ginhambal ang Vice Presidente sa iya online press conference ng 2024 nga assassin ang iya ginkontrata. Ginpahayag naman ni Ligutan nga among nga terminolohiya nga assassin ang fiction kag iniman ang ginagamit sang kapulisan sa ila investigasyon. Dugang ni Ligutan nga mayara sila sang basehan sa paggamit sang term nga assassin.
5: That only one counsel shall speak insofar as the presentation of a witness is concerned. This was objected to by the counsel for respondents, even if it was asked for by the counsel for the prosecutors.
6: Your Honor, for the record, we are not objecting, but you know, for a properly proceeding attorney season...
5: Counsel, it's okay. The chair will make a ruling. Attorney Vinluan can handle that. You, with your permission, attorney season.
7: Your Honor, I'd just like to share the observation that the witness is reading from notes, from his notes and not directly from the document that he identified.
6: And if I may reply to that, Your Honor, to that non-issue, Your Honor, if I may?
5: Yes,
6: Your Honor. There's nothing...
5: Yes, counsel for the prosecutor.
6: Your Honor, wala po sa rules na kailangan na yung
8: tugon ng isang witness, sinabi niyang notes, dapat base isang dokumento. In fact, Your Honor, please, yung iniisip ng ating rules, yung mga notes na ginawa mismo ng witness. For the public, if you're interested, you may look at rule Rule 130, Section 16 ng Rules of Court. Andun yun, pwedeng tingnan ng isang testigo yung notes na ginawa niya. Rule 130, Section 16, Your Honor, please.
1: Sa muman niya trial, gingisan ni Senator Cayetano si Attorney Luto kung bala nag-investigar gidman ini isang maayo kag dapat nakahibalo ini, mag-determine kung bala grave threats ginman ang ginhimo ni Duterte kag kung sino ang ginapasibang din sa Vice Presidente nga magapatay sa iya. Depensa naman ni Luto nga amoy niyang rason nga nag-issue sila sang sabina sa Vice President agud kung tani nga ila ma-investigaran. Nakita man ni Cayetano ang mga sala sa affidavit ni Luto sa diin, nakasulat nga nag-resign si Vice President Duterte sa DOJ apang depensa naman sa testigo nga ini ang typo error lamang. Ginpaanggid man ni Cayetano sa ginaligar pamahog ni Duterte ang sitwasyon sini nga nagapungko siya bilang Senate President sa rin ginalimbawa niya nga kung hindi ini manaog sa pwesto ini man ang ipapatay. Ginpasundan pa ini sa nasamit nga Senator Judge sang pamangkot nga kung halimbawa ini man ang maghambal nga iya ipapatay ang nagapahog sa iya, makabig man bala ini nga grave threats. Sa katapusan nga balita, ginapakadto ni Senate President Sherwin Gatchalian si Attorney Melvin Matibag sa Lunes, Julio 20. Ini matapos nga nakita ni Senator Judge Gatchalian nga tuman ka importante ang pagpadulong ni Matibag sa Bangkok, Thailand. In kaso nga hindi ini maka-appear sa korte sa nasamit nga petsa, ini ang mahimo pa nga magtambong sa mga masunod nga simana. Nibaluan nga una nagpadalas ang sulat si Matibag nga nagahingyo nga i-advance ang iya schedule sa pagtistigo sa impeachment trial ni Vice President Duterte bangod nga conflict ini sa iya meeting upod ang FBI. Julio 14, pagbukas pa lang sa ikalimang adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte gin sumalang na sang dibatang impeachment court. Kung ibaluan nga sa among adlaw ang ikalimang adlaw sa impeachment trial kag ini ang tion sa depensa sa pagpadayon sa ila cross-examination sa ikaduhang nga witness ang House Prosecution nga si Attorney Jeremy Lutok sang NBI. Una nga pamangkot sang Defense Counsel nga si Attorney Mark Vinluan kay Lutok kung balang utterances ni Vice President Duterte nga parte sang iya online press conference sa Nobyembre 23, 2024 angot sa paghambal niya nga may pamahog sa iya kabuhi sa sulod sa batas ang pabansa ang natabo in real life o kung sa matuod nga kabuhi. Antes pa man, makasabat si Lutok una na nga naghambal sang point of clarification si Attorney Ligutan sang prosecution nga para sa iyang ginpresentar nga video ang mayara sang anecdotes kag ini ang iya gintawag bilang props kag highly irregular sa court of law. Pagigbato sang defense nga ini ang marked evidence sang prosecution mismo. Samtang sabat naman ni Lutok sa pamangkot sang prosecution nga ila ginembetar ang mga media personalities nga maihibalo sa among hitabo kag base sa ila imbestigasyon nga among utterances ang Vice Presidente ang natabo sa matud ni kabuhi o kun in real life. Apang kasunod sang among sabat ni Lutok, nagmanifest ang defense nga nag-appear nga ang witness ay hindi responsive sa ila palamangkotanon sa riin kay nang focus kun tani isang ila palamangkotanon.
7: May manifest your make a manifestation?
5: Yes, counsel.
7: Your Honor, it appears that the witness is not being responsive to our question. He's talking about something that I did not ask. We are only focusing on this particular statement. We will show other statements later on. And we cannot get an answer from him,
5: counsel,
7: if he knows.
5: Counsel, even I am confused with the question happened in real life. I think some of us are too.
7: Mm-hmm. I'll be more specific, Your Honor.
5: If the question is kung alam niyo bang totoong nangyari to sa totoong buhay, ang sagot ng testigo ay sa pagkakaalam niya ay oo base sa kanilang investigasyon at sinabi ng mga inimbitahan nilang testigo.
7: I'll clarify the question, Your Honor.
5: Do so,
7: all right. In this statement, for example, the Vice President said there were threats to my life inside the Batasang Pambansa. Are you confirming that?
5: That is within the transcription here, sir.
7: Now, my question to you is this. Did you investigate those threats?
8: Objection.
7: To PP Saras, Jun.
8: Okay, now.
7: I'm not yet done.
5: All right.
7: I'm not yet done.
8: Yes. So.
7: Did you investigate the threat to VP Saras' life during that time?
1: Nabatian ang pagdebate sa pagbukas sa ikalimang adlaw sa impeachment trial. Sa kaangot ng balita, ginsawa ni Senator Cheese Escudero ang pagmensyonar sa abogado sa prosecution nga si Attorney Vinluan ang sa grado nga nakuha sa Vice President sa bar exams. Ini ang nag-ugat sa palamangkotan ni Vinluan Gunbala na ibaluan ni Attorney Lutok ang Vice President ang isa ka-abogado kag ini ang nakakuha sa rating nga 80% sa unang attempt. Dugang pa nga pahayag ni Vinluan nga ang Vice Presidente ang may mas mataas nga grado kumparar sa mga kadamaan ng mga abogado sa sulod sa impeachment court. Gilayon nga nag-object si Attorney Amando Ligutan angos sa relevance sa ang mga pahayag ni Vinluan. Nagpanugya naman si Presiding Officer Senator Cheese Escudero nga likawan ang mga statements bangod madamo sa abogado sa sulod sa impeachment court kag wala na ibaluan kung pila ang grado sa mga ini. Nagpasugot naman sa pag-comply diri ang defense. Kung ibaluan nga ang sugpon nga palamang kutano ni Vinluan ang mga kunang Vice Presidente ang seryoso sa iya plano nga ginaligar pagpapatay sa presidente kag pamilya sini, nag-make sense bala ini ang ihambal sa publiko. Sabat diri ni Lutok nga wala niya nahibaluan.
7: Are you aware that the Vice President is a lawyer?
4: Yes, sir, of course.
7: That he has, of course, a law degree and passed the bar exams?
4: Yes, sir.
7: With a first attempt and with a rating of 80%, are you aware of this?
4: I heard it in the news, sir.
7: Oh, she has a higher grade than most of the lawyers here. But are you aware that she also worked
9: objection
7: as a court attorney?
9: Relevance, Your Honor. Relevance. Objection, relevance.
10: Respondent, kindly avoid those yes, we will comply, Your statements, Honor. Given that there are a lot of lawyers here and you don't know what their grades are. I can...
7: We will comply, Your Honor.
1: Nabatian ang kabahin isang cross-examination isang defense sa ikaduhang witness isang prosecution. Sa kaangot ng balita, ginkompirmar ni Attorney Jeremy Lutok ang ikaduhang witness isang prosecution ng grave threats isa ka felony. Hiniyang kasunod sa pagpapangkot ni Attorney Mark Vinluan isang defense bilang kabahin sa ila cross-examination. Ginkompirmar man ni Lutok ang felony isa ka high crime. Kag ang felony ang ginadefine kag-punish sa MTC kag-RTC kag-punishable sa aresto mayor ukon 1 month and 1 day tuptob anong kabulan nga pagkapreso. Payag ni Vinluan nga ang grave threats ang ginaligar sa vice presidente ang sa ilalim sa jurisdiction sa MTC kun RTC kag ini ang ginkompirmar man ni Lotok. Apang dugang ni Lotok nga kun grave threats lamang ini ang bailable. Apang kun ini naman ang in relation sa Section 6 ng Republic Act 10175 ukon ang Cyber Crime Prevention Act of 2012 ini ang mas mataas pa apang sa giyapon ang sa ilalim sa jurisdiction sa trial courts. Sa bahin naman sa inciting to sedition ini ang sa ilalim sa felony man kag pareho nga sa ilalim sa jurisdiction sa trial courts kag ini ang bailable sa rin ini man ang ginkompormihan ni Lotok. So lihigin pamangkot ni Vinluan kung ang grave threats kag inciting to seditions ang felony kag ini man ang ginkompirmar niya. Dugang ni Vinluan nga sa iban nga tinaga ang mga ini ang impeachable offenses kung ini ang magqualify bilang betrayal of public trust. Wala ini ginsabat ni Lotok sa rin para sa witness nga ini nagadepende sa appreciation sa mga senator judges.
11: Is grave threats a felony?
4: Grave threats, that's under the revised penal code? Yes, sir.
11: Exactly. My next question is very simple again. Is inciting to sedition a felony?
4: Under the revised penal code, yes, sir.
11: It's also under the jurisdiction of the trial courts, correct?
4: Yes, sir.
11: It's even bailable, correct?
4: Yes, sir.
11: So both grave threats and inciting to seditions are felonies, correct?
4: Yes, sir.
11: In other words, they are not impeachable offenses, if you know.
4: Well, if you mean by impeachable offenses, whether or not magka-qualify ba siya as betrayal of public trust, it's the appreciation of the judges, Your Honor, wala ko sa amin.
1: Samtang gintumo ni Senator Judge Cayetano ang punto ko niya na threatened sa ni President Marcos, iasawa kag si former Speaker Martin Romualdez, nga patyon kung silang mismo ang wala man sa plano nga patyon si Vice President Duterte. Nagugot ang punto ni Cayetano sa nangin payag sa Vice Presidente sa PressCon sa November 2024, nga maging istorya na inis sa pagpatay sa nasamit ng mga matagas ng opisyal in kaso nga iniman ang patyon. Sunod kay Senator Judge Cayetano nga bilang presidente, obligasyon sini nga protektahan ang iya mga pumluyo kay national security ang ginaistoryahan. Apang sa baylo nga depensahan si Vice President Duterte ini panggin kuhaan sa iya mga bodyguards. Sunod sa testigo si Attorney Jeremy Lutok, kinakabig nila ini nga grave threat ang mga payag sa vice presidente batok sa mag-asawa nga Marcos kag Romualdez, mangut ila ginakonsiderar ang posible nga may magpatay kay Duterte nga wala sang ihibalo ang tatlo kag ipasalo na lang sa ila ang krimen. Sa dugang balita, gin-remind ni Senator Judge Cheese Escudero ang legal counsel si Vice President Duterte kag sang House Prosecution Panel nga likawan ang paghimo sang side remarks kaduan sa ikalimang adlaw sa impeachment trial. Ini matapos nga nag-object si Private Prosecutor Amando Ligutan sa nangin unprofessional remark ni Defense Counsel Mark Vinluan. Bawas sinigin pakakasang presiding officer sa record ang nangin pahayag sang depensa. Ginpahayag naman ni Escudero nga ang tanan nga gin-withdraw nga palamang kutanon sang counsels ang pagkakaksun man sa record. Agud nga malikawan ang kananuman nga attempts sang showmanship.
4: The evidence is clear, sir.
7: According to you.
9: Oh, objection, Your Honor. I move that the defense counsel, with all due respect, be admonished from stating those unprofessional remarks. We are in front of national TV.
7: No,
9: that is his answer. If you are not satisfied with his answer, please don't lay any value to what the witness answered. Your Honor, may I move that the
10: this is
9: counsel...
10: A reminder, this is a reminder for counsel for both parties. Kindly avoid side remarks. Henceforth, the presiding officer will have it stricken off the record. And whatever question you post and afterwards withdraw will likewise be stricken off from the records.
1: Nabatian si Presiding Judge Escudero. Samtang, sa amuman nga adlaw, ginanonsyar hindi na pag-ipresentar sa prosecution ang duha nila ka-witnesses. Nga sa ni Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez, kag House Legislative Security Bureau Executive Director, Captain Belinda Bellio sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Sunod kay Prosecution Counsel Lorna Capunan, nga unnecessary kag redundant na ang pag-presentar sa ila. Ibaloang nga gintalakay sa ikalimang adlaw sa impeachment trial, ang Articles of Impeachment President ang sa ginalikaan pagpamahog ni Duterte kay President Marcos sa iasawa ka kay former House Speaker Martin Romualdez. Julio 15, nagdeklarar sa recess si Presiding Officer Senator Judge Cheese Escudero matapos ang pagtinog ni Senator Judge Cayetano sa paghambal. Angot sa nangin pahayag ni NBI Director Melvin Matibag ng ilatan awon ang ginalikaan nga angot sa bilyon-bilyon nga unliquidated funds sa SEA Games Sports Complex. Kung ibaloan nga si Cayetano Santo ang chairman sa organizing committee sa SEA Games. Suno kay Cayetano nga kunluyag ni Matibag ang chilling effects, ilan nga nabatigan ang chilling effects bungod Mayo 11 ng ginlaga sa session hall sa NBI si Senator Ronald De La Rosa. Mayo 13 sa may nagluntad naman ng chilling incident sa sulod sa Senado. Ginklaro ni Cayetano nga ang iya paghambal sa damlaglang a bad taste angot sa pag-request ni Matibag sa pagpatemprano sa iya paghatag testimonya sa impeachment trial hindi ini personal sa diin bisan sin uman ang magsulat sa kaangay hinyo pareho sa giyapon ng iya ihambal. Pakigbahin ni Cayetano nga ang ginhambal ni Matibag ng infrastructure nga wala sang bidding ang procurement law ang may madamo nga modes sang procurement gani hindi paghimuon nga mag-appear sa publiko nga wala sang bidding but hambalon ini ang maanomalya na Ms. Fireman ini para kay Cayetano bangod paano siya makapa-insert sang budget sa rason nga wala siya sang kahilabtanan sa infrastructure sa mga tion bangod hindi siya miyembro sang Senado o kon sang Kamara. Ginpahag ni Cayetano nga kunluyag ni Matibag nga paimbestigaran ang angot sa proyekto sang 2019 sa Southeast Asian Games ini ang iya paimbestigaran.
3: But quite exhaustive yung sinabi ni NBI Director about the Southeast Asian Games. So if the intention was to have a chilling effect, we already have that chilling effect. Director Matibag has promised us that he will give us a warrant issued by the ICC, has promised us that he will hold his agents na nanggulpe ng isang osaa. He will be the one to implement the contempt order and hold them in his office, but wala ditong natupad. So when I mentioned his name, his position the other day that it was bad taste, it walang personal yon. I mean, regardless kung sinong, even if it was a secretary, an alter ego of the president who wrote the prosecution team or the defense team to say, pwede bang next week kasi may seminar, I would have said the same thing, di ba?
1: Nabatian ang kabayan sa pagbahayag ni Senator Alan Cayetano. Samtang, simple, apang mabugat ang isyo ng inatubang subong angot sa pagpa-impeach kay Vice President Duterte suno kay Representative Shel Diokno, nga mo nag-argue sa oral arguments
12: ngayong
1: sa
12: hapon na ito. Pero napakabigat. Bubuksan ba natin? Ginahinyo
1: sa prosecution amo ang pagpagwa sa kamatuoran. Agud nga mahibaluan ang truth, the whole truth and nothing but the truth. Kag makahimo ang impeachment court sa ira desisyon base diri. Hindi man ang rason sunok kay Diokno nga ilagin ang request ang sa pinadusa sa Tecum para sa bank records, tax records, kag anti-money laundering reports angot kay Duterte kag sa iya banang si Attorney Manz Carapio. Nagapati si Diokno nga paagi diri mapagwa ang kamatuoran awat sa mga allegations sa Article 2 sa Articles of Impeachment. Samtang sunok kay Diokno nga ang posible naman nga paghambal sa depensa nga ang impeachment court ang wala sang gahom sa pagbusisi sa bank records, tax records kag AMLAC reports ni Duterte. Sa diin, ang mga arguments ang hindi legally flawed kundi affront sa autoridad sang korte. Dugan ni Diokno nga wala sang duda may kinamatarong kag gahom ang impeachment court sa pagbusisi sa bank records sang vice presidente.
12: Bubuksan ba natin ang pinto ng katotohanan o haharangin ito? Ang hiling ng prosecution ay mailabas ang buong katotohanan so that this court may know the truth, the whole truth, and nothing but the truth, and make its decisions based on that. That is

0: Kag paglapaw sa kung ano lang ang ginapahnugutan sang lahi. Pag-explicar ni Poa nga ang jurisprudence na nag-provide sa pinaagod nga mga invalid ini ang mag-comply sa twin requirements. Una mo ang definiteness, kag ang ikaduha, amo ang relevance. So na kay Poa nga kung ang sabina ang mahimong oppressive, reasonable, o kung gin-issue sa purpose nga mayara sang paglaom nga may incriminating nga magagwa, ini ang nag-seize nga mangin instrumento sang justisya kundi weapons sang fishing expeditions rin, ini mismo mag-kumprontar sa impeachment court sa sumong. Ini ang rason nga nagapakigbato ang defense nga i-deny ang request ng prosecution sa pagbusisi sa mga bank records sa Vice Presidente. Para kay Poang, gina-object nila sa ito ang mga lihok kag ini ang ila sa gihapon gina-object sa subong bangon ang position sa defense ang very definition sa fishing expedition. Pakigbato ni Poang sa legal system, hindi permitted ang pag-akusar sa subong kag pagpangita sa ebidensya sa ulihi kag wala kwenta ni ini ginapanugutan.
1: The issue before the impeachment court today is not whether you possess the power to issue a subpoena. The real issue is whether such power may be exercised in a manner that disregards due process and compels the production of documents and information beyond what is allowed by law. Your Honors, jurisprudence provides that for a subpoena to be valid, it must comply with twin requirements of one, definiteness, and two, relevance. Ibig sabihin po nun, dapat particularly describe po ang nasasaklaw ng subpoena at dapat may direktang kaugnayan sa ginagawang paglilitis. Your Honors, when a subpoena becomes oppressive, when it is unreasonable, and when it is merely issued for the very purpose that there is a hope that somewhere, somehow, something incriminating will come out, it ceases to be an instrument of justice. It becomes a weapon of a fishing expedition.
0: Nabatian ang kabayan sang pagpahayag ni Defense Prosecutor Attorney Michael Poa. Samtang, nagapaninduga naman si Diokno nga hindi confidential ang kamatuoran kag hindi dapat mangibabaw ang pagtago sa mga dokumento sa tinutuyo sa impeachment proceedings. Suno kay Diokno nga may power ang impeachment court nga imbestigaran ang bank records, tax records, kag AMLC reports ang ginahingyo sa prosecution hangos sa aligasyon sang unexplained wealth ni Vice President Duterte. Dugang pa sang prosecution nga wala ini nagalapas sa due process mangod, yara palang ini sa process ang pagpresentar sang mga dokumento.
2: Let me address each of the points that the defense has raised in their oral argument. Sabi po nila una ay due process daw ang isang paulit-ulit na dinidiin ng defense. But there's no debate that due process applies in this proceeding just like in any other proceeding. The real issue before this honorable court is will the subpoenas that we are asking be issued by this court actually deprive the respondent of any form of due process? Ang aming paniwala po ay hindi, and allow me to explain why. First of all, we are not yet at the stage where any evidence is being put in the trial or offered to the Honorable Court. Nandito pa lang po tayo sa punto na kung maari bang ipaproduce natin itong mga dokumentong ito. The defense will have every opportunity to make objections if and when particular exhibits or documents are identified by a witness and offered in evidence. Wala pong due process violation ang pag-issue ng subpoena.
0: Nabatian si Attorney Diokno. Samtang, gin-announce ni Lead Prosecutor Jervie Luistro nga hindi na nila pag-i-present ang pila nila ka mga witnesses sa Article 4 sa Articles of Impeachment bato kay Duterte. Kagini among mga masunod, Philippine National Police Firearms and Explosive Office Representative Mikael Flores, Bonds Magzambol, Sheriff Abby Andres, family members and victims of threats, kag psychiatrist. Ulihing ang mga intistigo sa prosecution sa Article 4 sa Articles of Impeachment amo si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa Lunes, Hulyo 20. Masunod nga talaga kayo ng Article 1 ang nga nakasentro sa ginaalikar, misuse of confidential funds. Sa dugang nga balita, ginpahayag ni NBI Director Matibag nga sa liwat nila nga pag-imbestigar sa ginaalikar irregularidad sa proyekto sang 2019 Southeast Asian Games nga hindi ini magbais sa Senado. Suno kay Matibag nga nag-timing lang nga liwat nila nga nakita ang sports complex nga gingamit sa SEA Games matapos gina-inspect ang lugar nga plano patindukan sang NBI Academy. Dugang pasining nga ginasundan sang NBI ang ebidensya kag ang mga existing rules, lakip na diri ang posibilidad nga hinyoan ang statement ni Philip Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee Foundation Incorporated Chairman Senator Alan Peter Cayetano kun kinahanglanon. Sa piyak na bahin, nag-appear sa Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta sa mga adlaw bangod sa iya ginapangatubang nga kaso nga plunder. Matapos ang pag-appear ni Marcoleta, ining gindala sa Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas kasunod sa wala sang findings sa health conditions ng senador nga nag-require sang hospitalization. Upo

0: Senador nga nagpadulong sa Sandigan Bayan amo ang iyang mga kaangay akusado sa pareho man nga kaso. Sa diin, ang mga ini ang nag-plead nga not guilty. Kung matandaan nga ang mga kaangay akusado ni Marcoleta amo sanay former Congressman Mike Defensor, kag negosyante nga sanay Joseph Espiritu, kag Aristotle Viray. Julio 16, ginako ni Senate President Sherwin Gatchalian nga na-offend siya kag nasakitan angot sa pagpanginsulto sa iya pagpungko sa tupad ni Presiding Officer Senator Judge T.S. Escudero sa impeachment trial batok kay Vice President Duterte. Sunod kay Gatchalian nga tawo lang man siya kag nagaka-offend kag nagaka-insulto apang wala siya sa mahimo, mawad amugid ina ang social media. Apang nagpabutyag ang senador nga siya magapabilin sa tupad ni Escudero bilang parte sa iya obligasyon sa pagpadalagan sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Dugang ni Gatchalian iya padayunan ang iya trabaho kag responsibilidad bilang Senate President. Samtang ginklaro sa defense team nga wala sila nahadlok sa dokumento angot sa luyag sang prosecution nga pag-issue sa impeachment court sang sabina kag pagbukas kag busisi sang tax records ni Vice President Duterte sa impeachment trial. Sa bailo, sunog kay Attorney Michael Poe nga luyag lamang nila amo ang pagsunod sa lehi sa rin klaro para sa ila ang nangin pahayag sang Supreme Court sa desisyon angot rin kag inilamang ang ila gina-point out sa mga senator judges. Ginpag ni Poe nga naibaluan niya nga pagkatapos ng ikaanong adlaw sa impeachment trial, madamo sila sang batikos nga mabaton. Matandaan nga si Poang naghatag sang oral arguments sa defense sa trial kay ila ginaapilar ang pag-dismiss ang request sa prosecution.
1: Pero alam ko na after nitong session na to, na-anticipate natin na maraming mga batikos na ganyan, na keso tayo ay nagtatago o natatakot sa dokumento. Hindi po tayo takot sa dokumento. Ang gusto lang po natin yung naayon sa batas. Very clear naman po para sa aming pananaw, yung naging pahayag ng Supreme Court doon sa kanilang naging desisyon. At yun naman po ay sinasabi, pinapoint out lang natin sa ating mga senator judges.
0: Nabatian si Attorney Michael Poe sa defense team. Samtang nagapabilin ng orderly kay impartial ang unang anong kaadlaw sa impeachment trial, batok kay Vice President Duterte bangod sa preparasyon kag kooperasyon sa magtimang kampo, sunod kay Senate President Gatchalian. Dugang pasininga temprano nilang agin preparahan ang impeachment. Agod nga masiguro ang safety kag organizado ang trial nga wala sang dako nga issues. Ginpasalamatan naman ni Gatchalian ang prosecution kag defense sa ila operasyon nga nagresulta sa steady pace sa trial. Sa piyak na bahin, ipaiwan ni National Bureau of Investigation Director Matibag ang pag-attend sa Regional Law Enforcement Summit sa Thailand agud nga makatestify sa impeachment trial batok kay Duterte. Ini ang gin-confirm mismo sa House Prosecution Council nga si Attorney Lorna Kapunan na ibaluan na mag-participate kung tani sa Matibag sa International Conference upod ang FBI kag sa Asia Pacific Law Enforcement Leaders sa Bangkok. Sunod kay Kapunan nga tama kay importante ang pagtistigo ni Matibag gani sakto lang nga nagdesisyon nga hindi na ini magpadayon sa conference. Samtang gin pahayag ni Matibag nga siyang nakabaton sang pamahog nga siyang posible nga i-cite in contempt ni Senator Judge Pia Cayetano. Sunod kay Matibag nga wala ini sang indaya kung sariin ang kalinang pahayag ni Cayetano nga posible contemptible ang action sini. Nagugat ini sa ginanaw sa direktor nga paimbestigaran sa Bureau ang ginaaligar anomalia sa construction sa New Clark Station Sports Complex para sa 2019 Southeast Asian Games. Pagklaro ni Matibag nga hindi man pamahog ukon intimidation ang ginlonsar sining investigasyon. Dugang pa sining una bes, wala man inis ang ginlagas kag hindi man siya ang akusado sa trial kay Vice President Duterte kundi isa lamang ka-witness. Nagapanindugan man ni si Matibag nga obligasyon nilang investigaran ang kapin 10 ka bilyon ka pesos nga unliquidated funds sa sports complex kasunod sa nagtuhaw nga mga ebidensya.
2: Mas nakakatakot nga po para sa aking testigo dahil parang may pagbabanta na nga ng contempt sa atin. Pero again, ulitin ko, tayo po ay kinuha based on the pre-trial order na testigo para sa prosecution at sa depensa. Ano ibig sabihin mo nito? Ang atin pong ilalahad dyan kung ano ang naging pong findings po ng National Bureau of Investigation sa usapin po ng impeachment, particularly on the issue of great threat and inciting to sedition.
0: Nabatian si Director Matibag. Sa katapusan ng balita, maganubo ang pamasay sa aeroplano sa ikaduhang half sang Hulyo kasunod sang liwat na pagnubo sang fuel surcharge sa Hulyo 16, tuktog 31 subong at tuig. Iniang ipanubuan sa Civil Aeronautics Board, iniang ikaanong sunod-sunod nga pagnubo sa idalom sang 15-day review cycle. Base sa advisory, kinset sang kabang fuel surcharge sa level 8 halin sa Hulyo 16-31 nga mo ang nagapanaba sa mga ginakolekta sang airlines sa domestic at international flights. Ang fuel surcharge ang optional fees magluwas sa base fares sa diin mahimo sang airlines iningay pasalo sa mga pasahero sa pag-recover sang cost incurred bangod sa volatility sang jet fuel. Ang mga adjustments ang may kaangtanan sa global price movements. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, Era Espinosa, XFM News.
3: Maraming salamat kay katropang Era Espinosa. Naman kita makadanan mga katropa sa balitang internasyonal. Strait of Hormuz liwat nga ginsirado sang Iran. Anong patay sa liwat kapag pangatake sang Israel sa Gaza? Mga napatay sa riluntad galinog sa Venezuela naglabot sa 4,333. 28 patay, 25 critical matapos na nagluntad ang sunog sa bar sa Thailand. US gin-extend ang World Cup permit sa para sa high tons kag iban pagid nga mga immigrants. Pamahog sang US ICC ginsabat sang European Union mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz. Ilisipon na lang kuha naton ang mga detalye sa balita pod kay katropang Bia Joyce Obaldo.
4: Natipon sang XFM Iloilo. Liwat nga ginsirado sang Iran ang Strait of Hormuz matapos nga naglabay ang unauthorized nga barko sa diin ila ini nga ginbombahan. Suno sa Islamic Revolutionary Guard Corps, ila ginpalupok ang nasambit nga barko agod nga magpundo. Ginconfirman mismo sang Estados Unidos ang natabo nga pagpangatake sa Cyprus Flag Container Ship rason nga naglunsar man ini sang panibago nga airstrike batok sa Iran. Sa piyak nga bahin, patay ang anum ka individual, lakip na ang siyam katuig nga bata nga babayi sa liwat nga pagpangatake sang Israel sa Gaza. Ang pagpangbomba sang Israel ang nag-igo sang Al-Beru refugee camp sa Central Gaza. Samtang suno naman sa Israeli military nga ang ilagin atake amo ang Hamas militants nga nag-operate sa sulod sang weapons production facility sa diin para sa ila ini ang violation sang ceasefire sang Islamist faction. Matandaan niya sang Oktubre 2025 sang ginkasugtan sang Israel kag Hamas ang ceasefire nga among nagapaunta sang major nga pagpambombahanay sa enclave. Apang ini ang napaslawan sa pagpauntad sang Israeli attack sa diin, ang mga napatay ang naglabot na sa masobra 1,000 nga Palestinians halin sang ang ceasefire ang nag-took effect. Suno sa Hamas nga ang violation sang Israel sa ceasefire amo ang key obstacle sa pag-implementar sang second phase sang plano ni United States President Donald Trump. Sa dugang pa nga balita, naglabot sa 4,333 ang na-record nga napatay sa Venezuela matapos ang nagluntad nga linog sang Hunyo 24. Ini ang suno kay National Assembly President George Rodriguez sa diin sa nasambit nga numero sa mga napatay, 315 deri ang wala pa na-identify. Samtang, ang mga napilasa naman ang nagapabilin sa 16,740 kag 6,462 naman ang mga na-rescue. Malabot naman sa 17,000 ang nadulaan sang puloyan. Ginpahayag ni Rodriguez nga si Acting President Delcy Rodriguez ang mag-allocate sang unang 200 ka mga puloyan sa mga apektado. Ginpakigbahin sang opisyal nga 856 ka mga building ang naapektuhan sa diin sa among nga numero 190 ang nag-collapse kon completely nga nag-suffer sang structural collapse. Base sa pagbanta nga nagakinahanglan ang mga apektado sang 25,000 ka mga puluyan kag subong naka-identify na ang mga awtoridad sang 40 ka plots sang duta nga may kabugusan nga 584,000 square meters para sa housing projects sa Osma kag Chuspa. Dugang ni Rodriguez nga nagapadayon subong ang search and rescue operations. Sa piyak nga bahin naglabot naman sa 28 ang napatay sa dako nga sunog na nagluntad sa bar sa Bangkok, Thailand. Samtang 25 naman ang yara sa critical nga kondisyon. Ang sunog ang nag-umpisa malapit sa stage ang bar nga nagtugas sang madamay nga aso sa sulod sang establishmento kag madasig nga paglaptas ang kalayo. Sa videos nga nagalapta online, makita ang pagpanik sa mga customers, pagsinggitan kag pagpalagyo sa insidente sa din ang iba nang nagakalayo pang ilabayo samtang nagapagwa. Nakitaan sa mga bombero ang kadamaan nga lawas sa mga napatay sa bathroom sang bar. Base sa initial nga investigasyon, ini ang nagasuggest nga ang sunog ang tugas ang electrical short circuit sang air conditioner. Sa subong nagapadayon ang maid-id nga investigasyon sa mga otoridad samtang base sa report nga wala sang Filipino nga nalakip sa mga napatay. Sa dugang pa nga balita, magtaas sang 9% ang presyo sang produkto petrolyo sa sulod sang isa ka bulan kasunod sang report nga ginbarikidahan sang United States ang kabugusan nga coastline sang Iran. Lakip na ang ports, oil terminals pati na ang tanan nga vessels regardless sang flag. Ini ang nagareignite sang concerns angot sa energy shipment sa Strait of Hormuz. Hulyo 14, natala na ang ipatuman sang United States ang naval blockade sunod sa US Navy-led Joint Maritime Information Center. Matandaan nga ang blockade ang ginpatuman tunga-tunga sang Hunyo subong at tuig. Samtang nagpabutsyag naman ang top Joint Military Command sang Iran nga hindi nila pagpanagutan ng Washington sa pag-intervene sa management sang Strait kag kun anuman nga pag-attempt sang US at transit nga wala sang authorization ang ila pagkakomprontahon. Kag sa dugang pagid nga balita in-extend sa administrasyon ni U.S. President Donald Trump ang work permits para sa hundreds of thousands ka mga immigrants kag mayupod pa ang temporary protected status gikan sa Haiti kag anom ka iban pa nga mga pungsod oras antes ini mag-expire. Sunod sa U.S. Citizenship and Immigration Services, ang work permits para sa mga Haitians ang may temporary protected status ang mag-expire na sa Hulyo 24 samtang ang permits para sa recipients gikan sa Ethiopia, Syria, Somalia, Yemen, South Sudan kag Myanmar ang matapos na subong nga semana. Sa nagligan nga bulan, gindesisyonan sa U.S. Supreme Court nga mahimo na nga tapuson sang administrasyon ni Trump ang temporary protected status para sa Haitians kag Syrians. Ang temporary protected status ang nag-allow sa mga tao nga yara na sa United States nga magpabilin sa pungsod kag legal nga makatrabaho kun ang ila ginatinaran ang apektado sang natural disaster, armed conflict kun iban pa nga extraordinary conditions. Payag ni Trump nga ang iningalihok ang nagatuyo nga mapasaniog ang domestic security kag makasecure sang trabaho para sa mga US citizens. Sa piyak nga bahin gin carry out sang United States forces ang pagpangatake batok sa Iran sa ikaapat nga sunod-sunod nga adlaw kag gin reimpose ang naval blockade sa pagpugong sa mga barko sa paglabay o kun gikan support sang Iran. Ang among military action sang kasunod sang pagwithdraw ni Trump sang iya pamahog sa paghatag sang dako nga attack sa mga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz sa diin gin pahayag sang presidente nga ang Gulf countries ang nagapasugot sa paghimo sang among major investment sa US. Sunod sa US Central Command nga ang sang damlag lang nga pagpangatake ang nagatarget sang degrading Iranian capabilities used to attack commercial shipping sa Strait kun sa diin ang Tehran ang makapila ka beses nga nag-carry out sang pagpangatake sa mga civilian vessels. Pakigbahin naman sang Iran nga ang previous nga rounds sang US strikes ang nagatarget sa ila sa Gulf Islands sa Kazam sa Strait of Hormuz nga mo ang key shipping channel para sa Gulf oil kag gas nga ginblock sang Tehran halin sa nagsugod ang gyera. Sa pagbalos, ginigo man sang Iran ang duha ka barko sa Strait sa diin ini ang nagresulta sa pagkapatay sang duha ka miyembro suno sa International Maritime Organization. Sa dugang pa nga balita ginsabat sang European Union ang pamahog batok sa International Criminal Court matapos nga nagpasalig ang Washington sa pagdula sang kampanya kontra sa tribunal. Suno sa Secretary of State nga si Marco Rubio, magalunsara ang administrasyon ni Trump sang pagpanikasog agon maguba ang ginapayag threat sang ICC sa soberanya sang Estados Unidos. Sa video message nga nagalapta sa social media, nagagwa diri nga ang i-prosecute lamang sang ICC amo ang gravest offenses apang nagresulta ini sa tuman kay radical kag extreme sa diin ini pagtugutan sang administrasyon ni Trump ang korte nga pahugon ang mga US personnel dugang pa ni Rubio. Sang nagligad nga mga tinuig, wala pa sang nahimong atikang ang ICC nga nagaimbestigar sa mga US personnel. Ginapananaw nga ginasuportahan ni Trump ang sanction batok sa ICC officials bilang kabahin sang pagpanginlaman in kaso nga kasuhan siya o kunang iya mga opisyales bangod sa US military action sa iban nga pungsod. Sa piyak na bahin, ilisipon na lang ang mga barko nga nagalabay sa Strait of Hormuz matapos nga liwat nga ginpatuman sang Estados Unidos ang naval blockade sa Iranian port sa pihak sang nagapadayon nga kinagamo sa Gulf. Pito halin sa 13 ka mga barko ang nakalabay sa Strait kag kalabanan diri amo ang Iranian route base sa data sang Kepler. Mas nangin mainit pa ang kinagamo matapos nga ginpahayag sang Iran nga ila siraduhan ang Strait of Hormuz sang Sabado. Miyerkules, nagsulod sa Gulf ang 4 ka mga empty vessel akip na diri ang 3 ka magagmay nga oil tankers nga may karga nga LPG, uling kag fuel oil kag dry bulk carrier. Base sa data, wala na sang may nakaagi sa Strait nga mga dalagko nga mga crude carrier o kon liquefied natural gas tankers. Ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Santa Plus Gold Premium D3 Vision X Plus Santa Vitamin C kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
3: Manapang salamat kay Katropang Bea Joy Subaldo, mayang aga at happy listening kay Jerry Boy Adorno Climino. Happy Sunday, Bigo Bors. Kay Randy Archaga Santisa sa listening, thank you again. Kay Ma'am Aloha Bueco, good morning. Kag Ophelia Crisostomo, good morning. Happy Sunday everyone. Catherine Biloso Biloso, good morning. Rodrigo Montanio, kay Kagawad Montanio, Rodrigo Montanio dire sa Kalaparan, Aribalo mayang gabi kay Stephen Montefrio Sobre Misana, good morning. Kag gayatamin taman sang good morning ang mga vendors dire sa Iloilo Central Public Market. Balikan natin mga kabayan ang mga balita na ikan sa Iloilo. Provincial Capital Liga President Amalia Victoria Diboc kini patawag sa press conference may kang tanan sa pagaywaton nga liga day. Piso Miga Job Fair nangin madinlag on ginrekomendar ni board member ulit kahilig ang border control ang gano'ng pungga na pagsulod sa baboy nga infected sa ESF sa probinsya sa Iloilo. Yari mga balita.
5: 130 ka mga pulis ang i-deploy sa Iloilo City Police Office kag Iloilo Police Provincial Office sa paghiwaton nga Liga Day sa Hulyo 19. Ang programa hiwaton sa Iloilo Sports Complex. Ginpayag ni Liga President Honorable Amalia Victoria Diboque, ginimbitar si Presidente Bongbong Marcos nga amo ang guest of honor apang hindi ini makaabot. Apang nagpadala lang ini sang sulata ang managkonfirma nga magatambong sa programa si National Liga Presidenta Maria Katrina Jessica D. kag Mayor Francis Zamora sang San Juan. First District Congresswoman Janet Garin, Second District Congresswoman Catherine Joyce Gorsita, Third District Congressman Lawrence Defensor, Fourth District Congressman Ferdinand Perge Biron, Fifth District Congressman Binky Tupas, Usuag Ilonggo Party List Representative Jujuang kag DILG Provincial Director Dino Punsarana. Maumpisa ang programa alas 9 sa aga pagis sa mensahe ni Liga President Amalia Victoria Diboque. Magahatagman sang inspirational message si Governor Arturo Defensor Jr., Vice Governor Lian Diboque kag mga congressman. Kabahin sa programa ang ceremonial distribution sang 200,000 pesos sa barangay nga bawat barangay makinabang program halin sa presidente. May ara parapol kag pa-contesta sa bida ka Liga Showdown kag magaperforman ang banda nga River Maya.
6: Langga nga mga barangay officials nga magtadto sa July 19. I am so excited to see you. If this is gonna be our annual Liga Day celebration. So, I'm really excited to see everyone. May ano lang ako nga, obviously, ang aton yung sports complex, hindi pa makakater kay kadamo gin sa aton. Let us practice a little bit patience nga hindi kita dali-dali makapungko. Dahil
5: resolusyon nga mapunggan nga makasulod ang baboy nga infected sa African swine fever sa probinsya sa Iloilo ginpasar ni board member Lito Kahilega ginaprubahan sa sagunayang panlawigan sa sesyon na sang Hulyo 14 ang resolusyon nga ginpasar ni board member Lito Kahileg chairman committee on agriculture nga nagapanawagan sa provincial veterinary office kag Bureau of Animal Industry sang Department of Agriculture nga magpahamtang sang border control lakip sa rural port agud balikawan nga makasulod sa probinsya sa Iloilo ang baboy nga infected sa African swine fever. Ang resolusyon na sa pag-monitor sa presyo sa baboy, pagbutang sa global positioning system sa mga accredited na tracking na ginakargahan sa swine kag hogs kag pork products nga ginsponsor ni board member Landistura. Ginpanawagan man ang mga kamanuhanan kag barangay nga ipatuman ang Bantay ESF Ordinansa. Sunod kay kahilig ang iya resolusyon resulta ini sa ibatawag nga committee hearing sa nagligad nga simana.
7: 2 weeks ago, I have here a resolution and is subject to the language and style of the veterinarian. A resolution urging the Provincial Veterinary Office and the Bureau of Animal Industry Office to strictly enforce border control measure and quarantine protocol in every port of entry in the province of Iloilo is with regards to the influx of the infected hog or pork in the province of Iloilo, which causes ASF nowadays. Okay. Second resolution is also subject to the language and style of the Secretariat. A resolution urging all component LGUs meaning the municipalities to implement Bantay ASF.
5: Piso Iloilo maghahiwat sa Mega Job Fair. Ginpayag ni Piso Manager Dr. Cynthia Dario nga may 98 ka local ka-governance companies. Ang nagkonfirmar nga magbasakop sa Job Fair, may ara 14 ka-governance recruitment agency, 12 ang land-based, kag 2 ang sea-based. May 84 ka-local employment, kag may ara man para sa senior citizens, may job orders nga 10,388. Hiwaton ang Mega Job Fair sa Hulyo 16 sa Capitol Lobby kag Kasarialla. May one-stop shop nga mag government agency nga mag-cater sa nga kinanglanon sa mga job seekers. May napulo ka local government unit ang nagtanyag sang libre sakay sa mga job seekers ang Sara, Santa Barbara, Estancia, Carles, Baratacvijo, San Miguel, Badyangan, Saraga, Tigbawan, Kagigbaras. Sino kay Dr. Dario Tuigan ini ginahimo sang piso Iloilo kag napasanto sa pagkatapos sang graduation.
8: Una sa tanan, ginapasalamatan ko din, of course, ang ating lugar ng Dr. Robert F. Edsard Jr. For the support na ginahatag niya sa ating opisina kay sa mga programa natin tayo sa Next Job Fair. And also, the sangguni ang panalulikan members. Ang ating mga partner employers, ang ating mga job seekers, kay pinagtato sila diri. Kag ang nalainain natin ng mga partners, ang ating mga municipal, local chief executives, because nag-provide sila, sir, sa libreng sakay or libreng pamasahe. Ang ating na mga different government agencies na nag-support ito rin sa atin na job fair and all other members and stakeholders na nag-support ito rin sa atin na activity.
5: Sharing ato, amunan ini ang siling natin na job fair sa piso.
8: This is the mega job fair but we will be having one come October for the job and migrants fair. Okay. And we are also partnering with the local government unit.
3: Ahora sa XFM Radio Patrol Ilo. Alas 7:19 mga kabin mga katropa. Batian mga balita. Dire sa Express Balita Weekend Edition. Standby na sa masunod programang Express. Oko ng Bullseye. Opo ni katropang Emerson Labrillaso. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Ilo. Ako si katropang Phoebe Balls Tibor Morales sa XFM News.
9: XFM.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
4: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
5: Ang hinita po, itwar po ako. Inalis po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng umilom ng Santon Gold. At marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May papayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. At umilom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalis yung kanilang mga nararamdaman sa buong katawan nila.
6: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
4: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Jeff, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
4: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mambibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Vision X Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
4: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. santon, suwabi sa lalamunan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
4: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
4: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
4: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programa.

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Happy!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
9: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
10: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
4: Oh.
3: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
4: Aray ko!
5: XFM.
6: Patropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time. 7:33.
1: Bullseye.
0: Isa ka manaynaya nga aga, syudad kag probinsya sang Iloilo, kag subungman pungsod Pilipinas. Welcome na diri sa atong pag-pangalagad sa programa Bulsay. Subong adlaw mga katropa sang Domingo, July 19, 2026. Sa giapon, ako si katropang Emerson Gonzales Labrillaso. Iririmaw taton, tubdublas 9 oras subong aga sa pagdulong kaninyo kang labing dalagko ng mga balita. Labing importante nga mga issues sa atong kapag-istoryahan, subong man pira ka mga live reports sa atong mga katropa, inyo man nga mabatian. Live nga inyo nga mabatian sa inyong mga radyo sa 93.3 sa FM band, 93.3 sa Lilisuan, inyong mga radyo sa FM. Amo ini ang XFM Antique 93.3 kag kun dito kamo sa Antique kag subong man kun diri kamo sa syudad kag probinsya sang Iloilo 100.7 sa Lilisuan kanyong mga radyo kag subong man sa Facebook XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 kag kun gusto ninyo nga sa XFM Antique kamo nga magapamati sarang ninyo kami ma-access man sa 93.3 XFM Antique nga page kag amo man sa YouTube. Mga katropa, no, pira sa mga balantayan nga mga balita diri sa aton kapag pangalagad karon nga aga, ang Molo PNP, bado ginatsyangaw ginang Molo PNP, no? Nagliwat, nagkontrobersyal matapos nagrapta sa social media ang ining report nga kuno may saraka or may isa ka katapo kang ginaaligar Molo PNP nga nanawag sa pamilya sang subject sa by-bust operation nga nagapangayo kuno sang kwarta. In short, nagapangilkil. May kaangtanan sini mga katropa, why inigin palampas sang PRO6. Suno sa PRO6 mga katropa, magapatigayon sila sang investigasyon. Angot sa sining ginapahayag mga katropa, extortion nga posible kahimuan sang isa nila ka miyembro or basi man pagpangguba gid lang bala diri yun ay mabalaan sa investigasyon. Kay na record mga katropa ginapahayag sang pamilya sang subject sa by-bust operation ang ining ginaaligar pagpangilkil. Prambal na gani, dapat careful gid ang tanan sa ni. Kag subong man, careful man ang aton mga katropa nga mga kapulisan sa ni. Now, especially mga nag-investigar. Now, kay ti, hindi mo makita bala kung sinong nagatawag spihak. Pero galing ti, mo di galing problema katropang Alex, no? Eh, dapat kung sinong tag-iya sang number nga dya, siya dapat ginang nag-uyat sang cellphone, no? Di ba? May SIM registration law na kita, pero nalutsan pa sa Gyapon, pwede makakuha ang bisan sino lang sang SIM card nga bisan hindi siya mga katrupa ang nagparehistro. Kaya di ba pwede ti mo kabakal kang simpak bisan diin lang nga nakarehistro na nga daan? Ti dapat i-strictuhon inisang gobyerno nato ng SIM registration law naton. Ano kay? Bisan amo ye, picture ka amo ye, pwede ka parehistro. Bisan na picture iya mga katropa sang ginalantaw mo dyan ng mga karton karakter, pwede makaparistro, bisa naman nang gamito ni Mokot Rubak Alex. Ay, maando lang. So, muna nga ambal na dapat maging careful ni ang aton sa nga mga kapurisan man, no? Especially ang nag-investigar mga katrupa kay ti hambal da gani, hindi inig basta-basta nga aligasyon man. Pwede mga katrupa nga may kamaturan ini, pwede man nga base kung pagpangguba gilamang sa Molo PNP nga kilala sa nga mabakas mga katrupa ang ilang istasyon dira, especially ang ilang hepe, si Captain or Major Inot, Captain, no? Ryan Christ Inot. Puerte kabakas ini mga katrupa pag-abot sa bypass operation o kung sa drug operations. So hindi marayo kabasi ko na initan man bla, no? Or basi mga katrupa, may nagapangguba malang ka na. Kay ikadarwa na ini mga katrupa nga tion sa diin ang Molo PNP nagkontrobersyal sa sulod lang mga katrupa sang nagliligad nga dyan nga pira kasimana nangin kontrobersyal man ang Molo PNP matapos ginsulod sang IMEG. Sa diin, ginapangita mga katrupa kadyang unit kang polis dyan sa Molo PNP ang isa kaanay police officer nga involved sa kaso ng murder. Tisang gin-check naton mga katrupa ang kasong gina-involbaran. Amo ding pagpatay mga katrupa sa isa ka negosyante, lehitimo nga negosyante diri sa syudad sang Iloilo. Pero antes ini, nangin kontrobersyal man ini mga katrupa ang ining natabo nga krimen, kay ti hindi lang ini ang negosyante nga si Delphine Britannico diri sa Prime Estate ang patay, kundi antes ka na may pinatay pagid, di ba? Diri sa area sa Ngaro, kwartero haro ni katropang ordungon nga area na kwartero, ining si Muller nga sa din gina hambal kang pulis involved man sa illegal nga druga. Di siya ang unang nga pinatay. Sakay mga katropa sa isara kasarakyan ang ining mga suspects nga mga armado. Sus, diriya dumirik tayo sa may Prime Estate. Kang nang kakas kang mga sticker tong nakapilit to sa may sarakyan. Kag diri nakita mga katropa ni Delphine Britannico, pinikturan niya or basic in video ni gani siguro. Di sinita nila si Delphine Britannico. Kag saguri, sakay sa iya nga big bike, bupirte ni ka marahalon nga motorsiklo ang ginasakyan niya. Linagas mga katropa sa ining sarakyan nga sakay ang maarmado ang motorsiklo ni Delphine Britannico kag diri nila nalabot sa may puntagin kang tulay diri sa may nabitasan. Kag diri linothang mga katropa si Delphine Britannico nga gintunaan sang iya sa nga kamatayon. Tiko ni darwano ng patay sa pirailang kaminutos nga balaot. Sa diin mga katropa, natukiban ini sa kurihi nga mga pulis gili ang sakay. Di ba? Amo na yung istorya sa katropang Alex, no? Kag ining isa ka pulis mga katropa, amo ini ang ginapangita sang IMEG dinagligad nga nag-adto sa may Molo PNP. Kay kuno, ang impormasyon nga nagagwa nga ginagamit sang Molo PNP sa piraka drug operation nga ginakandak nila. Di ba? Pero ti ginapanginwala man ini mga katrupa sa Molo PNP kag ang subject nga police officer or former police officer sa kurihi nagsurrender man sa aton sining PRO6 director. Di ba? Agod nga sabto ng ining akusasyon kontra sa iya ang kaso ang ginapakatubang niya nga murder. Ti ikadarwa na ini Subong mga katropa, liwat nagkontrobersyal ang Molo PNP matapos nagrapta ang ining impormasyon, ginapadara ang iban sa magkatapos ang media, kag nagrapta sa social media na. Antes pa man nakalapot sa media, naglapta na sa media or sa social media ang ining kuno recorded conversation kang pamilya mga katropa, kang subungman sa ginaaligar pulis sa Molo. Buperte man ng klasik aligasyon niyo. Di daw nagagwa nga daw nagapangilkil. Pero hambal ta gani, dapat careful na di ang tanan, kag careful

proof beyond reasonable doubt. Na? Kinahanglan mo yung pangduduha, katropa Alex, makumbinsi ni mo ang huwes, 100% nga bisan waay, waay dapat sang katitling dira, nga pagpangduduha sa huwes, sa utok ang huwes, nga, ay base kon hindi man ni matuod, kay ga tinapungulay ang statement, ang ebidensya nila, magirino, no? Oh, kung may gamay nga dudang ang huwes, nga base, waay ni siya na nakakomiter ginman kang krimen kay may gatinapungulay dito, why mo nakumbinsi halimbawa katrupang Alex ang huwes na karon? 100% hindi kumbinsido ang huwes nga guilty ning tawo nga nga akusado? I-dismiss din ang, may posibilidad i-dismiss din ang kaso katrupang Alex? Kay kinang nagpapatundaan sang pulis nga why pagpangroduwang nakasalaning tawo nga ini? Ah, di paano nga ma-dismiss ang kaso katropang Alex? Bisan ara pa na skorte ang kaso katropang Alex, pwede gid gamay lang ni kinanglan pagpamangkot din mo na nabuol ning illegal ka droga katropang Alex. Paghambal mo ning hambalon mo lang ni hambal ang isa ka testigo mo katropang Alex. Hambala lang da nga nabuol sa drawer, dayon isa to hambala nga nabuol sa kwanto sa may atop. Sigurado gina yung katropang Alex. Balda gina na yun ang kaso na. Kag duro pagid. No? Duro pagid. Tina ko sa kortina. Pero mga katropa, kung bago palang priska palang kaga ang bypass operation, pwede gina nga makuhan pa. Pero kung nabalita na ito sa radyo, doon pagkatapos naka-record na ito karoon natapos na, na-consumate na limbawa, no? Nakpan ng subject na karoon. Tinidto mo na ni Plastaron sa may, prosecutor, katropang Alex. Di ko napasaka ng kaso dito na sa may prosecutor, di base kung pag-untong kaso, katropang Alex, ang next mo diri nga batalya naman katropang Alex dito sa may kwan sa may ano ni gari sa may korte. Kag diri gid pwede gid katropang Alex nga mahampangan di sang ibande. Kay dili ba ko mga dako ron mga recoveries nga matuon bala sa non bailable bla katropang Alex. Na labando ang price tag sini do mahal-mahal gawa. Diba? Pwede gid. Pero pwede nga ma-dismiss ang kaso, katropang Alex, bangod sa pira ka mga waygi rinuno mo tong presentasyon. Sa ebidensya kang subungman, sa imong mga testigo dito. Diba? Ti, hindi mo man akong ara na ni Cruz Corte nga, madiktahan mo na judge. I-dismiss na yung subungan daw. Ibase ko na yung pakdol ka kang waste ko. Anyway, ining natabo sa may nagakatabo subong sa may mulo PNP na ano ni man. Ako hindi ko ni mag-judge sa dali-dali sa may mulo PNP. Kikita taman ang performance nila, pertik asab. Pero galing hindi taman ni mahambal nga tinlo gini sila ang ibanda. Di ba? May posibilidad nga base kon may nagadamang-damang manan sila. Pero kon performance lang paghambalan, ang mulo PNP pertik ka dalom eh. Pertik ang accomplishment nila pertik asab. Damo-damo accomplishment. Daw haros pira ka adlaw lang ang balot, may dakpan duman nga mga drugista. Pertik sila bakas sa pagpanguna sa ilang hepe si nga si Captain Inot. Di ba? Ti hambal da gani nga base konduro blang akig. Pero hindi taman ma-discount ang posibilidad nga base, why kamaan si Captain Inot, base bala kung may tawo man siya nga daw kwanda, nga kung baga daw pasi bala katropang sa isa kasako nga bugas, base kung tanang isahanon nga pasi bala, sa isa katalagbasan katropang Alex, base kung may isa kapasi kinakakwanda nga nakaimpon. Diba? Sa isa kakaing nga kamatis, bala base kon may isa lang